0: on Multipurpose Cooperative at Litso Alezo Multipurpose Cooperative bilang suporta sa kabuhayan ng mga Aklanon farmers. Samantala, sinabi ni Governor Enrique Miraflores na magpapatuloy ang programa sa susunod na 3 buwan kung saan ang parehong mga benepisyaryo ay patuloy na makakatanggap ng 10 kilong bigas sa bawat buwan bilang bahagi ng layunin ng pamahalaan na palakasin ang food security at suportahan ang mga pamilyang Aklanon.
1: Todo balita. Alas 11:44 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
2: Todo balita.
1: Magde-deploy ang Police Regional Office 6 ng mahigit 4,826 na personnel at are force multipliers sa buong Western Visayas upang tiyakin ang seguridad sa 5th State of the Nation address ni Pangulong Marcos ngayong Lunes. Ayon kay Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Duanyo, layunin ng deployment na mapanatili ang kaayusan at seguridad ng publiko habang iginagalang ang karapatan ng mga magsasagawa ng mapayapang protesta. Sa kabuuan bilang 3,905 ay ang mga tauhan ng Philippine National Police, 117 ang augmentation personnel mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection, habang 804 naman ang force multipliers mula sa mga advocacy group at community volunteers. Inikayat din ni Tuanyo ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at agad ay iulat sa pulisya o tumawag sa 911 ang anumang kahinahinalang aktibidad o emergency.
2: Todo balita. Todo balita.
0: Samantala, 50 individual sa Capiz ang voluntaryong tumalikod at nagbawi ng kanilang suporta sa isang organisasyong iniuugnay sa Communist Terrorist Group o CTG sa isinagawang facilitation activity sa Headquarters Satellite Office ng 1st Capiz Provincial Mobile Force Company sa Rojas City. Pinangunahan ang aktibidad ng 1st Capiz Provincial Mobile Force Company kasama ang Provincial Intelligence Team Capiz, Provincial Intelligence Unit, 4th Special Operations Unit ng Maritime Group, Maritime Police Station Capiz, at 12th Infantry Battalion ng Philippine Army. Ayon sa mga lumahok, pusa nilang binawi ang kanilang suporta matapos nilang mapagtanto na nalin lang sila at hindi umano totoo ang ipinapakitang layunin ng organisasyon ng kanilang kinabibilangan na nagsusulong ng kapakanan ng komunidad. Ayon sa PNP, ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na isulong ang kapayapaan at kaayusan ng mga komunidad.
2: Todo balita. Todo
1: balita. Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
2: Todo national. National.
1: Inikayat ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang publiko na pakinggan ang 5th State of the Nation address or SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at suriin ang mensahe nito patay sa nilalaman ng talumpati sa halip na sa personalidad ng Pangulo. Ayon kay Cayetano, mahalagang mapanood ng lahat ang SONA upang malaman ang tunay na kalagayan ng bansa at ang plano ng administrasyon. Aniya, dapat itong panoorin maging ng mga sumusuporta at tumututol sa Pangulo dahil ang SONA ay ulat ng kalagayan ng buong bansa. Binigyang din ng senador na mas mahalagang pagtuunan ng pansin ang nilalaman ng talumpati kaysa sa naghatid nito. Aniya, dapat alamin ng publiko kung aling mga punto ang kanilang sinasang-ayunan at hindi sinasang-ayunan sa halip na pairalin ang personal na pananaw sa Pangulo. Sinabi rin ni Cayetano na maglalabas siya ng isang maikling vlog matapos ang SONA upang ibahagi ang kanyang pagsusuri sa talumpati ni Pangulong Marcos.
2: Todo national. National.
0: Samantala, inaasahang ilalahad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga naging nagawa ng kanyang administrasyon at mga prioridad nito sa kanyang 5th State of the Nation address ngayong Lunes. Sa kanyang SONA noong 2025, muling iginiit ng Pangulo ang pulisiya ng bansa sa ugnayang panlabas na kaibigan ng lahat ang Pilipinas at paaway ng wala. Binigyang din niya ito habang naghahanda ang bansa sa pag-host ng ASEAN Summit at iba pang kaugnay na pagpupulong. Kasabay nito, sinabi ni Marcos na patuloy na haharapin ang pamahalaan ang mga hamon sa karapatan ng Pilipinas sa teritoryo at karagatan. Anya, paigtingin ng gobyerno ang pagtatanggol sa mga karapatan ng bansa habang nananatiling mahinahon at maingat sa

0: pagharap sa mga isyu. Tiniyak din ang Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsulong ng isang pandaigdigang kaayusan na nakabatay sa mga umiiral na batas at alituntunin.
1: Todo National. National.
2: Sa iba pang balita, umaasa naman si Senador Robin Padilla na matatalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang usapin ng mga umano'y anomalya sa flood control project sa kanyang State of the Nation address or SONA, kasabay ng panawagang mapanagot ang lahat ng sangkot. Ayon kay Padilla, hindi siya kontento sa naging aksyon ng administrasyon sa isyu dahil kakaunti pa lamang umano ang napapanagot. Anya, dalawa lamang ang gradong maibibigay niya sa administrasyon dahil marami pa ring lugar sa bansa ang patuloy na binabaha. Binigyang tiin din ng senador na dapat maging patas at walang bahid ng politika ang isa sa gawang investigasyon sa mga proyekto sa flood control projects.
1: Todo National. National.
0: Umaasa rin ang iba't ibang sektor na maglalatag si Pangulong Ferdinand Marcos ng mga konkretong solusyon sa mga pangunahing suliranin ng bansa sa kanyang ikalimang State of the Nation address ngayong Lunes. Kabilang sa mga nananawagan ng mga mangingisda sa Zambales na umihiling na mas pinaigting na presensya ng pamahalaan sa West Philippine Sea upang maprotektahan ang kanilang kabuhayan laban sa panghaharas at iba pang banta. Hiniling din nila na pagpapatuloy at pagpapalawig ng fuel subsidy para sa mga mangingisda, lalo na sa mga pumapalaot malapit sa Bajo de Masinloc. Samantala, idinaing ng mga public utility driver ang patuloy na pagliit ng kanilang kita dahil sa mataas na presyo ng langis. Nananawagan naman ang kilosan para sa tunay na reformang agraryo at katarungang panlipunan sa Pangulo na pangalagaan ang mga lupang agrikultural, resolbahin ang matagal ng usapin sa lupa at itigil ang umunay kriminalisasyon sa mga magsasakang ipinaglalaban ang kanilang karapatan.
1: Todo National. National.
2: Umaba naman sa 143,543 ang classroom backlog sa bansa noong Hunyo 2026 ayon sa Department of Education or DepEd. Ito ay sa kabila ng naunang pagtataya ng EDCOM 2 na aabot sa may gita 166,000 ang kakulangan sa mga silid-aralan. Ayon sa DepEd, mahigit 3,300 na bagong classroom ang natapos hanggang sa huling bahagi ng 2025. Samantala, nakalaan naman ang pondo ngayong 2026 para sa pagtatayo ng halos 13,000 pang mga silid-aralan sa pamamagitan ng Department of Public Works and Highways or DPWH at mga lokal na pamahalaan. Inanunsyo rin ng ahensya ang paglikha ng 32,916 na bagong teaching positions para sa 2026. Kabilang dito ang pagkuha ng 10,000 associate school counselors, higit 11,000 administrative officers at 5,000 workforce development officers upang mapalakas ang suporta sa mga guro at mapabuti ang pagpapatupad ng mga programa sa basic education.
1: National. National.
0: Sa iba pang balitang national, pinabulaan na ng Philippine National Police ang kumakalat na impormasyon na magkakaroon ng nationwide gun ban kaugnay sa ikalimang State of the Nation address ng Pangulo. Sa isang pahayag, nilinaw ng PNP na wala itong inilabas na direktiba para sa pagpapatupad ng nationwide gun ban. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nananatiling umiiral ang mga batas, lokal na ordinansa at umiiral na security protocols kaugnay ng pagdadala ng barila. Gayunman, bilang bahagi ng seguridad sa SONA, mahigpit na ipatutupad ng pulisya ang pagbabawal sa pagdadala ng mga barila at iba pang deadly weapons sa mga itinakdang security areas at iba pang lugar na sakop ng operasyon. Tinimok din ng PNP ang publiko na magtiwala lamang sa mga impormasyong inilalabas sa kanilang opisyal na communication channels at iwasang magpakalat ng hindi beripikadong mga impormasyon.
1: National. National.
2: Alas 11:53 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
1: International.
2: Tinukoy ng mga otoridad sa Germany bilang terrorist attack na may kaugnayan umano sa Islamist extremism ang pag-araro ng isang sasakyan sa Pride event sa Berlin. Isang katao ang nasawi at 30 naman ang nasugatan sa insidente malapit sa Brandenburg Gate noong Sabado ng gabi. Inilala ang suspect na si Abdullah, isang German citizen na may Lebanese background na dati umanong minomonitor dahil sa posibleng ugnayan sa Islamic State. At Patuloy pa ang tinutugis ng pulisya ang suspect at iniimbestigahan kung may iba pa itong kasabwat.
1: International.
0: Aabot naman sa 50 Palestino ang inaresto ng militar ng Israel sa sinagawang crackdown sa West Bank kasunod ng pag-atake na ikinasawi ng 4 na Palestino at 2 sundalo ng Israel. Karamihan sa mga naaresto ay mula sa bayan ng Tal sa Southwest Nablus, habang sa halos 70 namang kabahayan ng mga Palestino ang sinalakay ng mga sundalo. Nauna nang iniutos ni na Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister Israel Katz ang malawakang military operations sa West Bank matapos ang pag-atake malapit sa Havat Gilad settlement.
1: International.
2: At para naman sa detalye ng balitang sport. Nananatiling walang talo ang NLEX Road Warriors matapos talunin ang San Miguel Bermin sa score na 110-96 sa PBA Season 50 Governors Cup noong Linggo. Nangunahan ni Daquana Jones ang NLEX sa naitalang 27 points at 10 rebounds, habang nagdagdag si Scotty Winston ng 24 points upang itala ang kaapat na sunod na panalo ng Koponan. Nanguna naman sa San Miguel si George King na may 31 points. Ito ang unang pagkatalo ng Bermin mula nang bumalik bilang head coach si Leo Austria.
1: Balitang sports.
0: Para naman sa balitang showbiz o balitang artista, binatikos ng singer na si Katy Perry ang paggamit ng White House sa kanyang kantang Firework sa isang video kaugnay ng missile attack ng Estados Unidos sa Iran. Sa social media, sinabi ni Perry na hindi niya inaprubahan ang paggamit ng kanta at kinundinan niya ito. Anya, ang firework ay tungkol sa pag-asa, paghilom at katatagan at hindi dapat gamitin upang isulong ang digmaan. Nauna na rin tumulig sa sina Kesha at Sabrina Carpenter matapos din gamitin ng White House ang ilan sa kanilang mga kanta sa magkahiwalay na video.
1: Balitang showbiz.
2: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
1: Todo balita.
2: Target ng Department of Energy or DOE na ma-award sa ika-4 na quarter ng 2026 ang centralized auction para sa Merit Natural Gas Power Plant upang mapalakas ang supply ng kuryente sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garina, nakikipag-ugnayan na ang DOE sa iba't ibang ahensya at sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines para maisagawa ang bidding. Layunin ng programa na hikayatin ang pagtatayo at pagpapalawak ng mga natural gas power plant na magsisilbing karagdagang pinagkukunan ng kuryente kapag mataas ang demand. Sinabi rin ng DOE na mas mabilis tumugon ang natural gas power plants kumpara sa coal-fired plants, pagkamat mas mataas ang gastos sa paggamit nito. Kasabay nito, patuloy ay ring isinusulong ng ahensya ang mga renewable energy projects, kabilang ang Green Energy Auction 8 at 9 upang mapalawak ang malinis at matatag na supply ng kuryente sa bansa.
1: Todo balita.
0: Sa detalye naman ng balitang pangkalusugan o health news, sa pansamantalang ipinahinto ng Department of Health ang lahat ng procurement o pagbili ng mga gamot, diagnostic supplies at iba pang kagamitan para sa tuberculosis program para sa 2026. Sa memorandum na may petsang Hulyo 24, 2026, na nilagdaan ni Health Secretary Dr. Jose Briggs Pujalte Jr., sinabi na isa sa ilalim muna sa due diligence ang karagdagang pagsusuri ang lahat ng procurement activities bago ito ay pagpatuloy. Wala pang inilalabas na pahayag ang DOH kung paano maapektuhan ang pagbili at distribusyon ng mga gamot at iba pang supply para sa TV programa. Samantala, binigyan din ng mga eksperto sa pampublikong kalusugan ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na supply ng TB medicines upang maiwasan ang pagkaantala ng gamutan, paggalat ng sakit at pagdami ng drug-resistant tuberculosis.
1: Todo balita.
2: At mga katodo, ang mga balitang iyan ay hatid sa inyo ng San Mig Light, Live Light, Drink Light with San Mig Light.
1: Todo balita.
2: 11:58 na at iyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigawa.
0: At katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan.
3: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
5: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
6: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
5: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 5 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinatutuhan. Aksyon! Todo!

0: Action! Action! May balita! May action! Totoo! Action! Balita! Hindi todo! Action! Radyo Todo! Radyo Todo! Pagana sa pananghalian! Todo! Action!
1: Aray ka Tradlaw! Banway Itakalibo! May ka Tradlaw! Provincia Taklan! Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pag-ililiba, sa pagpagayag ita programang Todo! Action!
0: Action!
1: Magkaroon ka Tradlaw kita ita Lunes!
2: May boses na muling ang maghahari, sa himpapawid ay maririnig, serbisyong tunay na
1: baga pagayag rong programang Todo Action. Last alaw na imidya, magkaroon karagang hapon mga katodo. At pizza 27 na kita banwa sa buwan ni Tulio Dagon 2021. Urastran banwa rago kapag abi-abi aga paga padamyaw, ita may ayod nga hapon, aga may nga pagpamati sa ton mga suki nga taga pagamati. Sa kabilgan nga banwa takalibo, kabugusan nga probinsya Taklan, sa kutob kumagabutan ko atong nga pagpangalagad. Makaroon ka edisyon, itato nga pag-ililibar o akong ikinyo banwa. Ang pag-welcome, pag-panamyaw, ita maayad-ayad nga udro adlaw.
0: Hoy,
1: kamusta? Do ato nga sang maga, itry ka gadlaw ita Lunes sa ato nga magkatodo. Ang nagamonitor, makaroon ka nga magpanyempo sa ato nga palatuntunan. Ang kabay, no, nakailabas na ro ato nga magkatodo, samtang nagkatutok. Ya sa ato nga pagwaragwag, makaroon edisyon ita ato nga pag-ililiba.
0: Hoy,
1: sa ato siyempre, banwa nga manegosyante sa Bayan Krakong Kalibo Public Car Market. Ngayon ka manaman sa Bayan Krakong Kalibo Shopping Center. Sa ato niya mga katodo, sa ato niya mga bolantero, bolantera, banwang, nagkatutok na makarag-karaga udradlaw. Kabay mga katodo, no, nangin manami rung imbukada. Asang mga ga, itry kagadlaw ita Lunes, no, strike kagad simana. Sa ato niya mga negosyante, mga katodo, nagamonitor sa tagsa naton kabaga merkado publiko. Sa bilog naton nga probinsya kra ita Aklan.
0: May balita, may aksyon.
1: Siyempre mga katodo, sa ato naman, no, mga tricycle drivers, sa van, nagka-jeepney drivers. Aga padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila kabaga mayor nga daganon. Ita Anton nga banwa ita Kalibo kama naman bilog nga probinsya Katakan. Siyempre makatodo sa pila kabaga terminals na iya sa ton sa sentro ita banwa ita Kalibo. Aga makaroon ka nga baga pang orason nga pupaway na ton nga mga drivers. Na samtang nagawatuwat ita pasahero makaroon ka nga baga panyempo. Ato man nga mga katodo sa anton nga mga igmango gilaga pamati sa tagsa-tagsa ng dagkabaga panimagay. Samtang riba na ton nga mga katodo masako no sa pagdigamo pagpreparar na ita ilabas makaroon kraga udto kapinggid no sa mga uli na nakapahaom. Pero iba siyempre no timprano pag nagapahaom timprano man yung nakailabas nagasusan di ay na makaroon kraga baga panyampo makatodo sa tagsa-tagsa ng dagkabaga panimagay. Ang sa mga po na nakailabas sa kamulang bahala magapreparar magplastar itinyo karon nga ilabson makaroon nga udto. Kay kami man makatodo magatod kinyo magapreparar magaplastar. Ita pila ka mga balita agad kagadabo sa bugos naton nga probinsya Katakan nga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba.
0: Pagana sa pananghalian Todo Action.
1: Karang mga katodo nga makapartisipar sa itong pagpagayag makaroon karang hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa itong pagpangalagad makaroon karang adlaw. Pwede ka mo nga makakomment sa itong pag-ililiba pinaagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM now kay aton gidon nga pagataw at ligwa sa kabilugan ka to gagapagpangalagad makaroon ka nga hapon. Aga siyempre makatodo no indigid pagkalipatan nga i-like i-share dato nga pag-ililiba araw ato nga nga programa no agod mas mabunanton nga mga katodo araw makapamati maka-update si tapila ka mga balita aga nagkaginabo sa bugos nato nga probinsya kay Taklan. Aga siyempre makatodo para nga maging mas updated kamo no sa managakanabo sa bugos nato nga probinsya pakipalo no doon mo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic no every time nga may ina nga mga news and public affairs program may mga breaking news siya ginatatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan maka button kamo nito notification agod nga maging mas updated gig kamo sa mga kadabo sa bugos naton nga probinsya ita Aklan. Yani pakipalo pakilike aga pakishare ado ato nga pag ililiba sa Lunes nga edisyon ita aton nga pagpangalagad
0: pagana sa pananghalian Todo Action.
3: Todo Action.
1: Aksyon. Sa kinangdan, manging kaibahan sa Rondeca nga pala tuntunan si Katodo Reynalda Banjola. Na maga ililibag kita banwa no sa naman naton hasta la una imidya makaroon ka nagahapon para sa pagato dito pila ka mga balita impormasyon mga nagkaginabo sa bugos naton nga probinsya. Nagabugusan siyempre banwa at ato nga pagpangalagad pagaiban kita itaton nga mga Todo reporters. Agad ka standby naman mga Katodo sa anda kong tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Magatsik kita mga Katodo na itapila ka mga balita nga nagkaginabo sa bugos naton nga probinsya takan sa 1st taga 2nd district itaton nga probinsya. Mga follow-ups mga Katodo gaging patayayon sa mga insidente. Agaragguntad banwa sa tagsa naton ka mga kabanwahunan ang sakop itaton nga probinsya kra ita Aklan. Kaya kami na kra banwa ng mga insidente nga nagkaginabo insigida ron yung basyada sa kabilgan ko ato nga pag-ililiba pinaagi sa kay Katodong Jezreel Nermar. Ako ba naman mga Katodo pinabad ka mga balita direkta na sa aton nga mga municipal police station sa bugos naton nga or sa aton nga municipal kalibo mga Katodo no pila sa mga aktividad programa ang naging patigay yun banwa itaton nga LGU kalibo yung banwa sa aton nga pagpangalagad sa pag-ililiba naton igawas-was man no sa kabugusan ko aton nga pagwaragwag makro nga hapon ni Katodong Rolyboy Herrera.
0: Gana sa pananghalian, todo aksyon.
1: Yeah, banwa sa tugang pagpangalagad sa tugang pagpagayag makaro kaga hapon sa tugang palatuntunan. Aron pila ka mga balita nga tugang pagatawat ligwa sa kabugusan ka tugang pag-ililiba makaro edisyon ni tugang pagpangalagad. Aron dai kra mga Katodo nong ginapabutyag akapin sa unsi pa no ka mga ginakabig ginamonitor ang mga Katodo nga miyembro kra kong New People's Army ya sa ton sa Panay ginapabutyag banwa nga Dayawa mga aklanon halin iya sa Dayawa kabaga banwa nga sakop itaton nga probinsya Katakan asandig kara banwa no sa pagpabutsag no itaaton nga Philippine Army mga Katodo no kay Ruday karang nga Dayawa mga Katodo no nga halin iya sa western side kwanton kraga probinsya Katakan sandig kara banwa sa pila kabaga information report itaaton nga Philippine Army na no, mga Katodo no base nagligan sa pagpabutsag ni Lieutenant Colonel Elmar Salvador aro aton karang commanding officer kong 82nd IB no Bantay Laya Battalion ang mga Katodo nakabasi sa Camp Libas Abanga Aklan. Ya banwa sa aton karang pag-ililiba no sa aton kagapagpangalagad na no, kay nagligad banwa nga adlaw ita Sabado no may ginpatigayon nga local media pista forum nga ginpatigayon una karon sa Camp Libas Sismondo Banga mga Katodo kung sin ginpangunahan no ni Lieutenant Colonel Elmar El Salvador Raton kang commanding officer kung 82nd IB. Aga una man magkatodo rong presensya ni Prosecutor Plosimir Chris Gonzalez rong chairperson no, kung Regional Task Force LCAC 6. Magkatodo sa pila ka mga aktividad programa. Mga Katodo, agagin istoryan, nagligad karagad daw ita Sabado. Yaman wa, no, sa ito kagapag ililiba, sa ito kagapag pangalagad. Na ipabati na ito, no, sa kabugusan ko ito nga pagwaragwag makaroon karagahapon. Arong pagpahayag ni Prosecutor Plosimir Chris Gonzalez para man sa benepisyo itaton niya mga Katodo. Kapingid no, sa aton niya mga igmanghod. Mga Katodo, status, itry ka nga Dayawa. Nga ginasugid mga Katodo, taga-iya sa aton sa probinsya. Ita Aklan.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
1: Tanbay sa toga pagpangalagad, no, tataro na ton sa aton nga pag-ililiba. Aron dahil man karama ka todo, no, nga masubo-subo nga insidente, nga naguntad kabi'i, yakaroon sa may barangay Tinapuay sa Banwa kara Ita Banga, asang kalolo na kara Banwa, no, senior citizen, aron ginapabutsag dead on the spot, matapos nga bunon ita kainuman, una karon sa nasambit nga barangay. Aksyon. Ano karama ka todo, rong nga ginto naan rason ita rondaya karang insidente mga Katodo karag abot gid sa punto ang agin buno patay ronday karag biktima no kay mga more or less 74 years old na ronday karag biktima mga Katodo na ita pagpamuno una sa may barangay Tinapuay sa Banwa kara Ita Banga so may follow up karon si Katodong Jezreel Nermar mga Katodo direkta una sa Banwa kara Ita Banga pakipag-angot daw sa kay Police Major Ronald De Cesar arong hepe ita aton nga Banga PNP
0: pagana sa pananghalian todo
1: at samtang sapya kabahin mga katodo daywaman kabanga dating miyembro ita kafgo arestado banwa matapos sa ginserbian ita search warrant to gina istaran kala nga bagay una karon sa may barangay Lanipga sa banwa ita tangalan
0: na
1: actually mga katodo ronday kala nga subject sa ronday kala nga implementasyon kong search warrant ita aton kala nga tangalan PNP mga katodo isa sa bilog itang punta no baseman sa pagpahayag kara ni police captain Jason Mausig arong hepe ita aton karang tangalan na PNP mga katodo o galing base sa pila ka mga impormasyon nga gimpabot aton karang mga otoridad atag matayo pangdan banwa nga una rong presensya ita aton nga mga kapulisan na kaina karang gaon sa barangay Lanipga sa banwa kara ita tangalan ginpabot siya kara banwa no ita aton karang mga otoridad ang napanuwan no ronday kara nga si Tatay Dulpo daw nagapangidaro na karay ta 61 anyos mga katodo nga anak kara ginguwa ronday kara nga bag mga katodo para kunta nga itago nga ito kara makatodo nakasuod ronday kara nga caliber 45 pistol nga natupang danto banwa ita aton nga mga kapulisan mga katodo nga magaserbi kunta itray kara nga search warrant asana ko nga gumankon nga kaibahan naman sa suod ko anak ko nga bagay a particular banwa ronday kara nga si Gary Dado nga nagapagidaron kara ita 35 anyos ginasugid da banwa no sang ka e-track driver sa bayan kara kong isla kara ita Boracay na no, mga katodo imaw ta kunta rorong subject mga katodo taugang no kay posible nga basi nagpanik kinubaan mga katodo ronday kara nga si Tatay Rodolfo ginapabutsag gagin guwa ronday kara nga back allegedly based kara banwa sa pagpabutsag ni police captain Jason na Mausig arong hepe ita aton karang nga tangalan PNP timing manabi no kay nalibutan na banwa ronday karang nga bagay supposed to be dapat uwa tayo mao kaibahan no naging aresto that's why kay naging klaro nato no sa kay police captain Mausig kung nano kara banwa rumbangin status nano karong posibleng abi no nga kaso mga katodo nga igapasaka no sa kay Tatay Rodolfo mga katodo kay ambay kay ina ni captain Mausig aga posible no makwalimaw no sa accessories itry kareng kaso mga katodo aga obstruction no dahil karong initial gagina nga gimpabot kato na impormasyon ni police captain na Jason Mausig mga katodo ro nga team leader chief of police ako aton karon nga tangalan na PNP kay may pila ka baga information banwa sang ka insidente daw kay gimpabutsag abi banwa ni Kapitan Moises Sabatoy no ita barangay Lanipga sa tangalan nga manawa man gid no itrecord abi sa barangay o reklamo nga batondo nga barangay nga gin kaimbulbaran abi ni Gary Dado nga magkatodo nga subject sa rekara nga search warrant operation na ita aton karon nga ka tangalan na PNP pero base banwa sa record itaton karon nga tangalan PNP nga may una kara banwa nga reklamo no again sa Rondek kay Gary Dado magkatodo sang ka insidente banwa nga natabo una sa may barangay Lanipga sa banwa tangalan magkatodo o galing uwa ra ma-report no sa barangay nagdirekta sa aton karon nga tangalan PNP PNP allegedly banwa nga gintutukan itray kara nga baril mga katodo ni itray kara nga subject nga si Gary Roto kara nga witness nga gingamit basihan para nga applyan ita search warrant kuwanton karo nga tangalan PNP ronday kara nga panimagay mga kaabyanan
0: action
1: na no, kay hindi man da banwa no basta-basta nga maka-apply lang ita search warrant na no, kung wagi ka na banwa ita basyan kumbaga hindi man mag-issue karon no rong korte mga katodo no itaray ka nga mandamiento de riquisa kung wagi no ita mabangkod na ebidensya nga gimpresentar mga katodo roanton nga mga otoridad may kantanan banwa sa rekara nga search warrant operation nga ginpatigayon ita aton nga tangalan PNP.
0: May balita, may aksyon. Toto aksyon.
1: Saraya mga katodo, pila ka mga balita no nga tuga pagatawat ligwa pagatataron sa tuga pagililiba makaroon karang hapon.
0: Aksyon.
1: Sa gyapon na padayon kamo banwa nga magkapadagat inyo karang mga mensahe. Pila ka mga pagpanamyaw concern nga gusto ipagabos sa tuga pagpangalagad makaroon nga hapon.
0: Aksyon.
1: Kaya ito ang gito nga pagatawat ligwa no sa kabilugan ko ato nga pagililiba.
0: Aksyon.
1: Sa gyapon na pakilike aga pakishare na tuga pagpangalagad at the same time pakipalo no doon

0: Mauna man ha kay Madam Sally Senyeres sa Barangay Baybay sa Banwa Karayta Tangalan. Na kaday parang Romel Kahilig sa Barangay Manok-Manok sa Isla Taboracay kay Pipoy John Paul Argilias. Aga una kay parang Jerome Madraso sa Sito Tambisaan kay Kapitan Raymond Quinto sa Kabanbanan. Sa Barangay Manok-Manok. Happy viewing man kay Pastor Jimmy Medina una karon sa Barangay Manok-Manok sa Isla Taboracay. Naga-monitor magkaroon karagabagapan niyan po sa ato nga pagpangalagan. Kay Sir Roger Delgado o Sir Roger Lucero Nagales na always man nakatutok sa ato nga pag-ililiba. Huwag yung nagkalipatra sa kada utradlaw na ito nga pagpagayag. Sa kay Chick Boy Jandel Margaring Galaw sa ako nga makasimanwa una sa Banwa Karatnabas. O naman kay Ma'am Elizabeth sa Germany. Good morning! No, sa ato nga mga Akyanon OFWs na no, nagapamati makaroon. Una kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Chili Tempurasa sa Thailand. O naman kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. Good afternoon. Kay Madam Belle Orzula sa Hong Kong. Nagapamati man makaroon karagabagapan niyan po. Iya sa ato ang kagapagpangalagad sa ato nga pag-ililiba. Sa ato nga negosyante una karoon sa iyo turong ha. Kay Nung Woody Navarra. No, rung ato nga negosyante una. Na ita karning baboy, baka kamusta dong supply ita karning baboy ng Woody? No, na karon sa may uyotrong, no, sa uyotrong terminal, nagapamatigid makaroon ka nga mga panyempo sa aton kagapagpangalagan. Siyempre, una kay nung Ili Labara sa may Kalibo Shopping Center sa tamaga, mga taga-Chamsi Restaurant. Maayad-ayagid nga hapon, aga mayadgid nga pagpamati. Nauna karon sa mga taga-Chamsi Restaurant, no, sa Kalibo Shopping Center. Mao naligad nga adlaw no nakabanding-banding man kami ni Nung Ili no may gi nga hapon na may gapagpamati ag sa mga customer una nga nagao ilabas. Siyempre una man sa kay Sir Gino Ambito sa Arcangel sa Balete. Arong gapo nga principal ita Maria Feliciano M de la Cruz Elementary School no sa Arcangel Balete nga nagapamati man makaron no sa atong kagapagpangalagad. Una man siyempre sa kay Nung Harley Di Tomas ita Harley's Bindungguan sa kay Master Noni Nicolas sa Nelas Eteri aga sa kay Pari Unyok Junior Relente no una karon sa Barangay Inyo Buswang. Ag siyempre no sa maalwan nga mag-asawa no laro mag-asawa nga Munja una karon sa may Barangay Bagto Leso no kay Sir Ramon Munja ag kay Ma'am Maymay Munja no sa Bagto Leso no aga siyempre rong gwapo man ag mayad nga mekaniko no ni Sir Ramon kay Jam Jam Andrada una karon sa Rocksken Motor Parts. Siyempre, una ano, sa mga taga Arki Ukay-Ukay sa Kulasi Antique. Na no, kay si Ramon nga nagapamati, makaroon ka nagabagapan niyan po sa aton niya pagpangalagad. Amigo Carly Tornia Santiago ang naman karoon sa Isla Kataburacay, may ibang nga hapon at may kapagpamati. Kay Madam Madam Bing Narica Torres sa Banwat na Madalang. Happy viewing. Na no, nagamonitor man, makaroon ka nga mga panyan po. Una man kay Marie Angie Romakin. O isa kay Papang Bernie Ibis Santi sa mga taga-barangay Ugsud sa Banga kay Bangid no si Papang Bini Clarete na iya karon sa may Capitol no nagapamati or unas Andagaw or iya sa may Sito Libtong no may gig nga hapon na may gig nga otro adlaw no iya sa ato gagapag ililiba makaroon karagabaga panyempo
1: may balita may aksyon toto aksyon.
0: May 25 minutos manwa nagkataliwan sa oras kada ita alas 12. Oras makatodo natod kinyo ita more powerful probiotic 8-in-1 coffee mix. Now sagya po na sa aton nga mga igmangod no kapigid sa mga mailig una magkape. Dapat hindi lagi kita basta-basta nga kape ha. Dapat sigurado naton nga rong kape nga aton nga ginainom. Ayrong kape makatodo nga may una nga manami nga benepisyo para sa ikamayan ita tod nga mga kagawasan. Ginarekomenda ginamuro paginom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Tagyapon sarang mabakardong more power sa broadcast center sa second floor akong Casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion Kalibo Aklan. Na kay mabuna naton nga makatodor nagpahayag nagpabutyag kung ano kay epektibo asandang nga mga gawas umpisa nga sanday nag-inom ita more power. Kaparas gid ni Auntie Jessie Marte nga sukit more power ang nagapamati gid makaron sa Marty family una sa Rawas Avenue yasaton sa Banwa ita Kalibo. Sa aton Banwa nga pagpanumbalik ra to nga pagdetail yet aton nga mga headlines nga balita dugang nga mga mensahe nga gimpabot aton nga mga igmangod balikan naton pagkatapos anay ita pila ka mga reminders.
1: Todo

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makaray, mabaskogun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamungutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach na aton din nga ginapractice sa Life Extension Clinic. And ining aton nga pagkampanya sa papil sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ng aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Gid, and thank you, Gid, sa aton yung mga loyal, Gid, yung mga tagpalamati sa Siningati On.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga mga kauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kaginyo labatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
9: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, nito October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon, balita, hindi palalampasin ng radyo, todo aksyon.
3: Balik sa tunga pagpangalagad, sa tunga pagililibang, may 37 minutos banwa nagkataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo aksyon.
3: Oh, happy viewing, happy pamati kay katodong kay Bibaw, nagpamati, una karon sa Tambuan, Malinaw. No, agasan da ko na instructor no sa electrical installation maintenance na no, itatest da kay Sir Mark Villanoy bang nagapamati samtang nagauilabas makaroon karang nga mga panyem. Nga papamati ha, aga kama naman sa kay Sir Mariano Salazar, happy viewing. No, sa kay Madam Noemi Santa Maria, no, happy happy birthday kay Ma'am Edna Abayon, founder ita CMCI, no, halin sa kay Madam Noemi Santa Maria. Una kay Sir Jody Tamayo Gonzales no, sa Islet Boracay. Aga kay Ma'am Rusi Isog no, sa Barangay Andagaw nga nagapamati man makaroon sa ato nga pag-ililiba. No, may concern ka to, no, si Sir Jody. Siguro yun aga no, makatansa kita Sir Jody Tamayo Gonzales no, nagkaroon sa Isla Ita Boracay no, sa ito karagakarsada no, nga ginareklamo to itapila na ito ang kabagabotorista, mga residente, mga katodo sa part Ita Barangay Balabag sa Isla Itboracay.
0: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon!
3: Galing na magkatodo na sa pagkatao ita ligwa no, sa pila ka mga balita gato ka pagkatataron makaroon ka edisyon na no, ita aton nga pag-ililiba. No, kung nagtaliwan ka nagadlaw ita Sabado na no, mga katodo ro aton nga 82nd IB no, mga katodo nga nakabasi sa Camp Libasis Mundo Banga ay may una ka nagiging patigayon no, nga media forum no makatodo na karon sa Camp Libasis Mundo ang agin pagunahan ni Lieutenant Colonel Elmar Salvador ro commanding officer kong 82nd IB Bantaylaya Battalion no makatodo na nakabasi una sa Camp Libasis Mundo Banga kag una man dong presensya no ni Prosecutor Plosemer Chris Gonzales ro nga chairperson no kong Regional Task Force LCAC Region 6 no mga katodo no para man no sa pila kalaga updates no mga katodo sa part itaton ka nga task force ALCAC concern no kay nagligat abi mga katodo na may pila ka mga concern like nato ka nga ginaligar pagpangaras no mga katodo nga ginpablatter no una karon sa may naman siya PNP no kuno gataliwan ka nga Domingo mga katodo against no sa rato ka nga mag-asawa no nga tagumpay nga ginpablatir gani sanda no una karon sa to nga naman siya pinti gintatarda makatodo agagit panginwaga no nanday Mrs. Jocelyn Tagumpay nga man nawa tama na ita pagpangharas no nga natabo mga katodo
0: action
3: at the same time
0: action.
3: Kay during sa presentation ni Lieutenant Colonel Elmar Salvador no mga katodo itaton karang commanding officer kong 82nd IB nga ginapabutsag mga katodo may una pang on scene no kamang ginamonitor no, gabakabig miyembro, itarik na gabagad New People's Army nga nakabasi, iya karon sa Panay, no, mga katodo, aga di karabanwa, ginapabutyag, nga may una karon no, nga daywa ka mga miyembro, nga ginakabig, mga Akyano, no, halin iya sa aton sa probinsya Katakyan, no, mga katodo, no, sangka babayi, aga sangka gagaki, mga katodo, halin sa sangka banwa, or daywa ka banwa, iya karon sa aton nga First District, ita aton nga probinsya kra ita Aklan.
0: Action.
3: So tag nag-start no rek nga open forum mga katodo no para gitrataron dong pila ka mga concerned mga katodo rung status no itray kra nga daywa no mga katodo akong ginapabutyag no taga iya sa aton sa probinsya Katakan from lesson, no, aga malinaw man ka todo base kara. Now sa information nagligad ang adlaw kara ita Sabado na mga katodo para sa benepisyo ng aton ng mga igmanghod. Na ang kapigid diya sa aton sa probinsya Katakan, mga katodo, ipamati na ito, no, rong apagapahayag, no, ni Prosecutor Plosamer Chris Gonzalez, dong chairperson, no, mga katodo, kung Regional Task Force LCAC 6, no, may kantanan, na no, sa rekraga status, itrekraga daywa, at the same time, rong pila ka mga programa makaroon na ginapatigay Armed Forces, a kamanaman dong LCAC, akapimpato sa mga nauna na ton nga mga nagbalik na, no, sa sabak ita gobyerno kung ano kararong programa, no, mga katodo nga ginataukan da status, no, ita aton karaga probinsya Katakan kay makaron 15 years na, no, nga insurgency free ruanton karaga probinsya, pero siyempre hindi ginaton manipot manigar, hindi man aton malikawan nga ru iba na ton nga makikmahuran sa nabukid karaga bahin na itabanwa katibakaw nga nagliligad. No, nga may una karang mga encounter karang natabo, may una karang mga armas allegedly nga narecoverto sa ginaaligar kota, itray karang mga New People's Army. So di karang magkatodogin patpatman, itatong karang taga ALCAC, no, rumpila ka mga information para man sa binipisyo, no, itatong mga igmangod kapinggid yes aton sa probinsya Katakan. Si Prosecutor Rosemary Chris Gonzalez, mga katodo.
4: Ang huling balita nila is naglaylo. Ibig sabihin ng naglaylo is equivalent sa ate sa government ng Evo Bomb Sims. Wala namang monitored na armadong paggalaw sa ngayon, pero we need to confirm also with the PNP kasi hindi ko makumpirm sa ngayon kung may standing warrants ba itong lalaki. But one thing for sure, kung may warrant na dito siya, si Kaandoy, one thing for sure, sa batay sa pahayag ng mga former rebels, all the offenses were committed in pursuit of rebellion. Yung paglaban nila sa gobyerno, so makocover naman ng amnesty. But there is an opportunity for Kaandoy to be reunited with his family if he will just surrender and wait for the amnesty to resume so that he can apply for one if he's willing.
5: So, ibig sabihin, sir, iya tayo mo rin sa panagpanago at makaroon mo. At kung gumawa mo, pwede mo respond. Kung makita ng limo, pwede mo respond.
4: Kung makita mo, pwede mo respond because when for sure siguro meron siyang ano, meron siyang warrant or warrants. Hindi natin ma-confirm kung paikot-ikot siya rito sa Aklan or Panay, but medyo may ilang buwan na rin kasing last na information na binigay ng FR sa kanya. But then if he has contact with his family, yung pamilya niya pwedeng makipagtulungan sa local government officials, sa inyo sa media, sa mga kaparehan natin, so that he can negotiate his surrender. Yan nga yung kagandahan ng local peace engagement. You can negotiate for your surrender with the help of your family and your local government officials, or even the media. And then pag-usapan na lang yung terms ng pag-apply nila ng amnesty because we already have the assurance from the National Amnesty Commission that inaantay na lang kasi yung approval ng Congress for the extension ng amnesty program, Ronnie.
5: So babae na lang, sir, yung babae. Ano yung posisyon nito sa ano, sa kilusa nila? At ano yung status niya ngayon? Di mo parang may warrant of arrest dati ito, sir, yung babae?
4: Hindi ko lang ma-confirm yung warrant of arrest, but then according sa mga FR natin, mga former rebels, the female personality mentioned by Lieutenant Colonel Salvador was a former political officer. Ang trabaho niya is magbigay ng mga lecture, mag-inganyo sa mga komunidad. But then again, ang ma-confirm ng Philippine Army, she's really a member of the New People's Army Committee Rebel Panay.
5: So kung makita, arrest din niya, pwede rin arrest din.
4: Kung may wala. That's one thing that we can confirm from the PNP. But as of now, hindi ko ma-confirm kasi wala tayong personnel from the Aklan PPO ngayon na pwedeng mag-check dun sa iwaran sa...
5: Thank you,
4: sir. Thank you.
6: Okay po. Any other queries, clarifications? Sir?
7: Speaking po sa meeting, marami-rami na pong nag-apply for government amnesty. For example, yung around 40 na dati yung labas sa Ibahay, that is right. Meron po bang ginagawa ang mga government or ang mga LGUs para masiguradong maayos ang pagkakatanggap sa mga nag-apply ng amnesty sa komunidad nila nang walang social stigma at may sapat po ba silang sustainable living?
4: Sa mga nag-apply ng amnesty, on process lahat ng papel nila. Pero sa mga nagbalik loob, kasama yung mga nag-apply ng amnesty, if the question is, ano bang ginagawa ng local government units, I think, depende sa local government units. Pero as far as the province of Aklan is concerned, they have already extended help sa mga nagbalik loob. Mamaya-maya, ma'am, pwede niyo tanungin si Jocelyn tsaka si Michelle, kung ano na ba yung nagawa ng gobyerno para sa kanila nung simula sila yung nagbalik loob. Kung ano na ba yung pakikipagtulungan ng nangyari sa grupo nila at sa Philippine Army sa pamumuno ni Colonel Salvador. Ano na ba mga programa yung na-avail nila, yung mga i-avail pa lang at yung mga ongoing na projects. Dahil nung sila ay magbalik loob, pumirma sila ng commitment o allegiance sa gobyerno, nagbigay tayo ng pangako sa kanila na lahat ng pwedeng posibleng sustainable at long-term solution dun sa mga problema nila pang ekonomiya na pwedeng ibigay ng gobyerno, ibibigay natin sa kanila. Ang focus kasi natin ngayon is paano sila mabigyan ng tulong na hindi yung one time lang ba? Kasi ang one time na tulong, pagkatapos ng ilang araw, wala na rin yan. Pero yung long term na tulong, like mabigyan sila ng hanap buhay, maging kooperatiba sila, maging asosasyon, na merong sustainable means of income, yun mo yung tunay na solution sa problema ng insurgency, because they will realize that they are capable of surviving with the help of the government. At yung nagsasabi sa kanilang walang ginagawa ang gobyerno para sa inyo, ay lalabas sa sinungaling. Kasi alam na alam nila na ang gobyerno ay nandun sa kanila. But then again, what we have to understand is, hindi kasi pwede habang buhay na lahat ng mga kababayan natin na nangangailangan ay aasa lamang sa ayuda. That's why, kinakailangan din natin baguhin yung mentality. Yung mga members ng Pantawid, hindi lang yan sila dapat nasa level na pag tumanggap ng ayuda is yun na lang aasahan nila. Dapat yung ayuda na yung ginagamit nila yan sa makabuluhang mga bagay, like for instance, education ng kanilang mga anak. Para pag may nakagraduate silang anak, somebody can work for the family. Somebody can work to sustain the family. Kasi hindi habang buhay, aasa lang tayo sa ayuda. We have to move from the ayuda mentality to a mentality na sa tulong ng gobyerno, kaya nating tulungan ang ating sarili. At then, from that point, kaya rin nating tulungan ang iba. So dito sa, in treating the FRs, ang ginagawa natin is, we are helping them help themselves so that they can help their communities also. Kasi kung gagawin natin silang dependent sa ayuda, paano na yung wala ng ayuda? Di ba?
6: Sir, regarding sa status ng mga kaso, sir,
8: terrorism financing in previous years may na-arrest kita ang rebel. Ano sa sir ang mga hearings sir and then ano yung status ng kaso na na-file doon sir sa ano, sa mismo individual na sa likod ng ano sir terrorism financing?
4: Considering that there are already pending cases, we cannot discuss them openly in the media. But then we can say that the cases are still pending in court. So, dumadaan yan ang proseso at pag nasa korte na ang kaso, let the evidence speak for itself. Kasi although nakikita natin sa nangyayari sa national na yung kaso pinag-uusapan sa media at nilalaban sa court of public opinion, pero kung tunay talaga tayong rumirespeto sa batas at sa due process, we talk about the cases in court, not over the media. Dahil, although pwedeng pag-usapan ang issue, like for instance, sa flood control na issue, pwede natin pag-usapan yung mechanics ng corruption sa flood control. At kung ano pa mang corruption na nakikita yung pwedeng talakayin sa media. But when we talk about a particular case, a particular person, a particular corporation or group na meron ng pending case sa korte, eh you are already doon sa gray area na baka pwede kang mapagalitan ng korte. Kasi wag mong usapan ang merito ng kaso sa labas ng korte. Pero ang issue pwede mong pag-usapan. Like yung issue ng government official ka, tapos ikaw rin contractor, pwede yun. Sa level lang ng issue. But when you go to the specifics, at may kaso na sa korte yung tao, medyo, we can limit ourselves to talking about the issue itself, and not the specifics na ano yung nasa court, under the self-judicial rule.
3: Sir, ano ro assessment ita Armed Forces sa ratong encounter ba ang natabo sa part ita Libacaw? I think last year siguro to, na may namatay sa Alins Kuta ita Manganyo People's Army, sir.
4: May namatay nga?
3: Tag may encounter natabo sir sa Army, Alins sa member ng NPA, nga ginaaligar nga parang kuta nga to NPA sa part talag saan yata?
4: Anong year na nga ni Rina?
3: Mga 2 years yung nakataliwan eh. Oo.
4: May ina kasi nga encounter sa Sitio Maytarao na may namatay. And then may inaman nga encounter sa Dalagsaan na may kampo NPA na na-capture the 12th Infantry Battalion pa.
3: Yes, sir.
4: Under Colonel Estrada. But I can remember particularly this. Ang area kasi ng Libacaw is a mobility corridor. Because it is the boundary ng Iloilo, Capiz, and portion of Antique. Pag tinignan niyo yung mapa, ang Libacaw, may parte dyan na pwede kang dumaan, lalabas ka ng Pulasi Antique. May parte dyan na dumaan ka ng Libacaw, lalabas ka, Kalinog, Iloilo. In fact, sabi nga kanina ni Colonel Salvador, yung mga gustong pumunta ng Maytarao, mag-overnight sa Libacaw, parang gusto mong sabihin sa kanya, sir, pwedeng sumakay na lang kayo ng KM na truck hanggang dun sa Kalinog. Mas malapit-lapit ho yung lalakarin. At medyo konti lang ho yung tatawirin na ilog. Pero that's Kalinog already. Kaya nga yung casualty ng NPA na namatay doon sa encounter sa Maytarao, binaba natin Kalinog. The Libacaw Municipal Police Station has got to go to Kalinog to conduct the investigation, pati municipal health officer natin, including myself. Sa Kalinog na namin kasi kung idadaan natin ang Libacaw, kawama naman yung magiging condition ng bangkanay. Kasi abutin siya ng 36 to 48 hours yung transport. Nung bibit-bitin pa yun ng mga tanod. Now, doon naman sa kampo, Yung kampo na yun is nasa gilid ng bundok. Slope. So can you imagine the slope? Tapos naglagay sila doon ng fence. So yung may imagine yung pagtulog nila, nakasandal sila sa gilid ng bundok. Tapos hindi na naabutan nila yung mga tao dahil while the army is approaching, kitang-kita kasi nila yung dadaanan. And then you can just imagine yung isang backpack na isang NPA is amounting to 40 kilos, 45 kilograms yung binubuhat ng bawat isa. And then during that time sa kampo na yon, may kasama sila mga leader ng NPA na sinasakay sa Luyan. Kasi doon nag-sidestep ang regional headquarters command nung magkaroon ng encounter sa tapas. Ganyan naman kasi yan. And that's why nag-decide ang Aklat Police Division Office under Police Colonel Tolentino, kung maalala niyo. Kaya yung detachment natin sa Rosal ay minob sa Manika. And then yung army from Loktoga minob sa Dalagsahan. Because although insurgency free ho tayo, there was a time na nagawa ng kampo ang NPA sa mismong barangay ng Dalagsahan. Pero hindi sila nagtagal doon, mga 30 to 40 days lang yata sila. And that was the time also there are students from Dalagsahan na ayaw umuwi dahil sa pilitan yung recruitment. Sa ayaw sa gusto mong iti-training ka ng NPA. And that's the reason why yung tatlong sitio na binanggit ni Colonel Salvador ay magiging mga areas for community support program para lahat ng impluensya o patiting na impluensya ng NPA sa lugar na limawala. What is the common denominator in those three areas? Yung kalayuan nila. And if you can experience yung pagpunta mo doon, malalaman talaga natin kahit yung pinakamasipag na government employee ay talagang hirap na hirap pumunta doon. Yun ang literal na hindi talaga maabot ng gobyerno. Kasi ang government official, yung employee, ay hindi talaga makakaabot doon. Ito yung mga lugar ng pag-eleksyon.
3: Abot.
4: Nasakay sa helicopter yung machine. Yun, nakakaabot ang Pomelec doon. Pero hindi yung ayuda, hindi yung servisyo.
9: At yung mga underserved areas talaga.
4: Yes. And that is why yun ang focus natin. Not because may NPA doon dati, may encounters na nangyari doon, but because the people deserve to be served. It's about time. Mm-hmm. Kasi for so many years, they were neglected.
9: Exactly.
4: Yun ang kakulangan natin. And the 82nd Infantry Battalion understands the need to bridge that gap.
0: Gana sa pananghalian. Todo aksyon.
10: Todo aksyon.
0: May balita. May aksyon.
10: Todo aksyon.
0: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
3: Salamat ka, Todo. Rong kaparte, no? It ginpatagayon na ligad ng media forum no una karon sa Camp Libasis Mundo Banga. Rong pila ka mga concern, no? Mga katodo, sa part na ito karang armed forces, rato karang taga-regional Task Force Alcac, no, sa kay prosecutor Chris Gonzalez, no, mga katodo, ang akong nga sa scene, no, rung pila ka baga concert kay apisar, no, nagliligad nga may una karaga encounter, no, nga natabo sa may part ita Banwat Libakaw, no, sa nabukid karagabahin ita Banwat Katalibakaw, pero nagapabilin, no, nga insurgency free, 15 years na, no, nga insurgency free ruaton, no, nga probinsya kra Itaclan.
0: Todo,
3: no, kay kapalas nagliligad, no, sa mga statement itatong kra nga Philippine Army, no, mga katodo, ro kra nga presensya na itagirakabig New People's Army, mga katodo, nga nakikitaan sa nabukid nga bahin itray kra nga Banwat Libakaw, mga umagagigid lang di karon, no, mga katodo, kumbaga, kung may una kra nga mga encounter nga natabo sa may part Itapas, Kalinog, no, sa anda kong pagpagagyo, hay rong ka parte itaray ka nga barangay Dalagsaan, no, na bukid ga part, no, magkatodo ay una gid no, na no roday kanang mga lugar, that's why nga may una kanang mga presensya kun amat nga naiispatan may mga encounter no nga nagakatabo banwa sa nabukid gamahin akong banwa kara ita Libakaw.
0: Action.
3: Agaro to kanang daywa no gagada kabig no Rosambilo gid rong babayi gid to makatodoy a former political officer no i-try kanang hubgag nga ruan na karon nga papel. Ah, mga katodoy, nagatao kareta lecture, nagainganyo sa komunidad, no? Mga katodo, sandig kareta sa pagpabutyag ni Prosecutor Crisa Gonzalez, mga katodo, kung nagataliwan ang adlaw.
0: Aksyon!
3: So may 1 minutos manwa nagataliwan sa oras karaita alauna, no? Sa tugag pagpagalagad makaroon sa Gayapon, oras sa tutkinyo ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ang siyempre, oras sa Tudman Kinyot San Miguel Pil Pilsen, the true global Filipino beer. Sa aton balwag pagpanumbalik tong report sa tong matudo reporters, balik na ton pagkatapos panitdugang ng mga pahanumdom.
0: Aksyon!
11: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
12: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
13: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
14: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
15: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Kape.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, akong nga problema, hindi normal lang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pabatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya at manami man daan ang lasa, at manami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at namin ginipikto sa itong lawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio.

0: 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: Mula batok hanggang tigke.
4: Kitang-kita.
6: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
5: May kontrabaho formula pa.
6: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
7: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: So, si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yun.

0: para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Todo aksyon, pampagana sa pananghalian. Todo aksyon, todo aksyon.
2: Balik na kapag pangalagad, may ano, 20 minutos manwa nagkataliwan sa oras. Ita alauna.
1: Todo aksyon.
2: Ay, happy viewing kay Gerald Ribinito. No, ginagaman ito sa ito kapag pangalagad sa kay Rex na Pilayo. No, aga sa Taiko family. No, ginagapamati sa San Roque Malinaw. Maayragig nga hapon, aga mayad nga pagpamati. Magkaroon yung karang nga mga panyempo. Check na na iba, warong linya ni Katodong General Nerbar na follow up no, sa ginwa na insidente no, nga natabo. Una karoon sa may barangay Tinapuay sa Banwa Katabanga Ginbuno Patay. Aron day karagasang ka lolo ang kabii mga katodo. Kay may anak karang follow up no, sa kay Police Major Ronald Cesar do o Hepe Itabanga PNP. Standby.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
2: Sa line number 1, Katodong Jesral with the report, please come in.
3: Katodong Reynald, yung hatok-hatok, kuha na ka nga apo, rusang ka magugang ka na Katodong Reynald, matapos ka nga mag imnan ba sa na Katodong Reynald, sa may bahay karta sityo, sa may barangay Tinapuay, sa banwa karta banga, no, mga bandang rasunsi na Katodong Reynald, ka BE ka na tabo. No, based sa information katodol nga buo naton, magaling ka na kay Police Major Ronald Cesar. So, itong karang OIC, itong karang Banga PNP, is kibahan masa na katodong Reynald nga nag-inom noong nasa sasangka birthday party noong nakasamay na sabitang kara barangay. Kung sasiin katodong Reynald, nag medyo madahum-dahum ang katodong Reynald na karang imnan, ay gulpi na katodong Reynald nga binayo it suspect. Kung sabitang karang biktima, kung sasiin niya ni katodong Reynald, nagpanaw sabi tayo nga nga suspect pagkatapos kat incidente pagpamayo agusin pagbalik na nakatodong Reynald ay may bago niyo tayo mukha nga siyaw usin isa insigida tayo nakatodong kung ninapitan yung taginana o sabitan ka nga biktima aging atok-atok nakatodong Reynald ita buno kusin nag-ang kontra ita nasabitan ka nga multiple stab wounds no rin nasabitan ka nga biktima katodong nga Reynald huwag pakarat mga pila ka information o kung initial gid nga mga igo katodong Reynald yung mga pila gid no sabitan ka nga haangkon ka nga pagpamuno o kung haangkon ka nga buno ito sabitan ka nga biktima apang pag-abot lang ito katodong Reynald ito pila ka mga rescuers na sabitan ka lugar is wao takarat kabuhi no sabitan ka nga biktima katodong Reynald agreement nga suspect no is nagdagagan o kung nagtakas katodong Reynald matapos katodong insidente kung sa mga bandang alauna o katodong Reynald it kagagahon nga rakay na nag-surrender na mata sa may barangay si Rudo sa Banua Karaita Banga Katodong Reynald aging daga yakar sa itong karanga Banga PNP Katodong Reynald. So ba itong pagkipag-aangot kayo na kay Police Major Ronald Cesar Katodong Reynald para mas akumpito ng detalye ag benepisyo man ito itong karatag pagamati pamantihan
2: okay, na ito.
4: Sir, good morning din sa inyo no, at sa mga tagapakinig. Bali kagabi, naka-receive tayo ng tawag mula sa isang barangay captain na mga ano to 1:40 AM so nag-inform yung barangay captain ng barangay Tinapuay na may nangyaring stabbing incident and upon arrival ng ano natin ng investigator natin ang nag-conduct sila ng investigation and according sa mga nakalap na detalye may nag-inuman doon sa barangay Tinapuay and itong si suspect at si victim, nagkasama na silang mag-inuman dahil sa may birthday celebration. And mga bandang 11:45, bigla lang sinuntok ng suspect yung victim natin. Tapos, as per investigation pa rin, bigla lang daw umalis. Tapos, binalikan niya yung victim. Nung pagkabalik niya, doon na din niya sinaksak yung victim natin. So, ang nangyari, tumakas yung suspect, tapos yung victim, dinala ng mga tao doon sa mismong barangay, parang nilapit nila sa kalsada. Kasi yung pinangyarihan, lugar na pinangyarihan, medyo bundok pa, mga, medyo malayo. So pagkahatid nila doon, pagkadala nila ng victim doon sa may daanan, tinawag nila yung barangay captain. Tapos yung barangay captain yung nagtawag dito sa police station.
2: Mm-hmm.
4: Yung suspect naman natin, kinalaunan, nag-surrender sa kabilang barangay naman pero sa Banga pa rin.
2: Mm-hmm.
4: So, as an update, medyo andito naman na yung ano suspect na nag-surrender. Sinamahan ng barangay captain yung nilapitan niya, tapos yung victim is na post-mortem na din kanina.
5: Opo. So hindi po pala sa bahay mismo ng doon birthday celebration, sir, nangyari yung insidente?
4: Sa bahay ng isang ano, hindi sa mismong victim, kumbaga naki-celebrate sila ng birthday sa isang tao doon.
5: Saan po yun, sir? Sa labas or sa loob ng bahay?
4: Barangay, sa labas ng bahay. Opo. Sa barangay Tinapoy.
5: Anong ginagawa ng biktima, sir?
4: Bali yung suspect at saka yung victim, kasama sila nag-iinuman.
5: Opo.
4: Tapos, as per investigation naman wala, pero ang sabi kasi dun sa mga tao, yung victim natin is pag nakainom, medyo maingay. Yun lang naman yung nakalap
5: yung victim
4: namin.
5: Po.
4: Yes, ma'am.
5: Opo.
4: And actually, kanina yung may nag-interview sa akin, wala pa kasi, hindi pa kasi ganun klaro yung details, pero as a development ng investigation natin, related pala yung victim tsaka suspect.
5: Magkano-ano sila, sir?
4: Pamangkin? Pamangkin? Mm. Pamangkin yung, pamangkin ng victim yung suspect.
6: Ilan po yung tama ng victim, sir?
4: Wala akong exact figure, sir, no? Kasi wala naman sa akin yung report. Pero as per sa investigation ng mga ng personnel ko, is multiple stab wounds. Actually, fatal kasi nung pagkadating nila sa area, patay na yung ano yung victim. Yung victim.
6: Yes. Sir, posible ba na namatay yung biktima habang tina-travel papunta kalsada or talagang nasa area sir patay na yung biktima?
4: As per sa investigator ko, ang sabi is patay na nung napuntahan nila. Mm. Nandun naman yung MDR mo.
5: Opo. Sir, yung kutsil yung ginamit, kanino po iyon?
4: Hindi namin maano, ma'am. At hindi din natin na-recover kasi bigla kasi tumakas naman yung suspect.
5: Mm-mm.
4: But fortunately naman, nag-surrender siya sa isang barangay captain din. Tapos, yung barangay captain at siya, at yung chief canon nila, pumunta sila dito para mag-surrender.
6: Sir, nakausap na ba natin, sir, yung suspect regarding po sa insidente? Kung ano po yung tunay na nangyari sa insidente, sir?
4: Personally, no. Hindi ko pa nakausap kasi umalis ako. Nagkaroon kami ng checkpoint operation. But kanina, nung nandito ako, pagdating ko kasi medyo ano pa, tulog pa.
5: Opo.
4: May ano siguro yung kalasingan.
5: Oo. Sir, anong motibo po ba ang tinitignan ng ating mga PNP sa nangyaring ito, sir?
4: Ah, yes. Kinausap ko yung investigator and wala din silang masabing iba kundi drunkenness. Kumbaga, tawag ito, yung bugso lang. Kasi siguro dahil sa mga ano nang alak, sa inumin.
6: Sir, na-mention niyo po na hindi rin sila magkalayo, sir. Di ba, yes. Parang pamangkin lang, sir. Sinido ba, sir, yung pamilya ng biktima na sa pagkaso, sir?
4: Yes, sir. We will file a case na murder.
6: Okay.
4: Or, depende naman sa ano yan, sir, sa fiscal, yes. Kung ano yung mga elements kung papasok siya sa murder or homicide.
5: Sir, may dati bang alitan yung suspect at victim na?
4: As per investigation naman, medyo wala naman, ma'am. Pero ano kasi sila, ma'am, eh? Secluded kasi yung area na yun. Medyo malayo. Kaya, ang mapagtanungan talaga natin is yung mga pamilya lang nila. At sabi naman is wala. Magkakamag-anak naman.
6: Sir, regarding naman sa mga involved, sir, anong mga trabaho nito?
4: Actually, sir, yung suspect at victim, as per report sa atin, is jobless. Pero, yung suspect natin is, alam mo yung sa balsa? Yung ang tawag yan?
6: Bankero
4: yan. Pero di naman natin makonsider na stable yan. So jobless yung nakalagay. Wala siyang trabaho.
7: Pwede ka, sir, sa record ng itong victim at suspect. May mga record din ba sila dito, sir, sa bangat?
4: Sa station wala po, sir.
5: Or sa barangay, sir?
4: Wala din po, ma'am.
5: So clear ang record ng,
4: yes, ma'am,
5: suspect.
4: Yes, ma'am.
6: Yung isa lang dito, sir, na natanggap ng information is maingay lang po yung biktima pag nakainom.
4: Yes.
6: So pwede ba nating tingnan yun, sir, na habang nag-inuman sila, sir, nag-iingay yung biktima sa kagang nangyari yung incident, sir?
4: Pwede din kasi kumbaga may nagsabi din sa as per investigation din yung suspect din natin is ayaw din ng maingay pag nag-iinom. Siya parang ganun. Parang hindi ko kasi ano yun. May mga ganyang ugali ba na ayaw ng sabad? Sabad, di ba? Ayaw ng sabad. Tapos yung, siyempre, yung victim natin is medyo senior citizen na. Senior citizen. And medyo maingay daw pag nakakainom. So, possibly na nag-udyok yung victim natin.
5: First time ba sila, sir, nag-inuman dalawa? Kasama sa inuman?
4: First time, kung sabihin natin first time, ma'am, possible, ma'am, pero magkalapit lang kasi sa bahay, ma'am, eh. Hindi naman natin masabi na baka first time lang nagkasama kasi magkalapit lang.
5: Okay.
6: Gaano kalayo yun, sir, yung tawag dito, yung bahay na may okasyon sa bahay ng dalawang involbado, sir?
4: Sa bahay ng dalawa, sir. Mm. Ang ano lang namin na information, sir, is yung bahay ng okasyon sa Barangay Road, which is 150 meters. Tapos medyo paakyat pa yon, sir. Pero yung sa bahay mismo ng victim, suspect sa occasion, sir, medyo hindi pa namin na sukat, sir. Pero yung bahay ng celebrant at bahay ng celebrant at yung sa Barangay Road, 150 meters, tapos medyo paakyat pa. So,
5: ano pong parts ng katawan na yung nasaksak ng suspect?
4: Wala akong ano, ma'am, wala akong exact ano, pero sabi ang nakalagay kasi, ma'am, is fatal. So,
5: sa,
4: ano talaga,
5: ma'am?
4: Abdomen.
6: So, possibly, sir, talagang dead on the spot yung
4: as observed by my investigator, sir, medyo pagdating nila, wala na talagang ano.
6: So, ngayon, sir, nakausap na natin, sir, yung pamilya ng biktima at magpapadesidido sila magkaya ng kaso.
4: Yes, sir.
6: So, nakausap na ba natin, sir, yung pamilya ng suspect, sir?
4: Wala pa, sir.
5: Sir, wala po bang tumulong na ibang tao doon sa lugar? Like yung mga kainuman ng dalawa, sir?
4: Yes, ma'am. Actually, yung mga kainuman nila, ma'am, at yung mga ibang tao, yun yung nagdala sa victim papunta doon sa kalsada.
5: Opo. Pero sa kasagsagan na, ayun, meron ng
4: kutsin
5: yung involved. Wala po.
4: Hindi namin maano, ma'am, kung ano yung exact pa na nangyari kasi siyempre magkaroon ng kumosyon. Pero nakatakas kasi yung suspect, ma'am. And possibly, ma'am, tinulungan naman, ma'am. Kaya nga nadala yung victim natin sa kalsada, ma'am.
5: Opo.
6: Mga ilang minutes, sir, yung gap matapos yung insidente bago sumuko yung suspect, sir?
4: As per report kasi, sir, is 1:40 nangyari yung report na sila. Bali, may gap kasi yung tinapos.

0: man, lalo na pag malasing na po, sir, hindi na po mangyari yung ganitong incident, sir.
1: Para sa mga bangan ho, no? During inuman, baka pwedeng ano, mag-exercise lang tayo ng self-control and restraint. Kasi sila-sila, kumbaga tayo-tayo man lang din, magkakapamilya man lang din nagiinuman sila. Hindi naman natin pwedeng sitahin yan na ano, kung halimbawa may celebration. Exercise self-control and restraint lang para hindi tayo magsisi sa bandang huli na makagawa tayo ng mga bagay na bawa ganyan na nakapatay tayo, hindi na yan mababalik yung buhay eh. So yun lang yun sir, yung sa akin na exercise lang na ano, control lang yung sarili.
2: Kapag may balita, may aksyon! Toto! Aksyon!
3: Katotod Israel?
4: Yes, katotod nga Reynald, so nabatay na pagpaayag garan ni Police Major Ronald Cesar, no? Aro itong OIC, itatong garan nga ba nga PNP. Kung sige nga katotod nga Reynald, doon tanaw ko nga motibo is based sa report at
3: hinilong,
4: sa mga
3: hinilong sumbiti
4: sa pila. Hinilong katotong Reynald. Mm-hmm. Sa bilog gabi ka na, may mga pila ka mga spekulasyon ba katotong Reynald dito mga residente nga kung rebing biktima katotong Reynald, no, isa kumakainom ba gaya, medyo may sakrute ba nga, may pagkamasangag ba katotong Reynald? So, wari akro ginatanaw man, ikatong kapulisan nga base, baga kung na tawag ka na kulitan nyo ito ba katotong Reynald, nasa gangagan nyo ta, no, dahil nga rang suspect sa biktima, at di katotong Reynald, nag-udyok ka na, no, para ubrahon masabitan ka rang pagpamuno katotong Reynald. Apang dahil nga rang, is ginatanaw po yung katotong Reynald yung motibo, no? Agi na establishar panggid kung galing kita karong
3: eh, galing, tungod ka. Galing, baka doon sila, hindi na makambaro biktima kay patay ni Imaw, except lang siguro kung may una na mga kaibahan sa inuman nung makatawag ka statement na katotong Israel.
4: Doon yung katotong Reynald, ginatawag na nga dead man tells no tales nga ni katotong Reynald kung tawagun mga nga siyempre, rumabuhan na ganyan na karaita tawag ka right statement rung tawo mismo ito sa lugar, katataburo insidente agro pamilya, karaita suspect katotong Reynald. Bukon-bukon mo na bisa at magkagayo katotong Reynald, doon yung sabit ng karamay mga bado.
3: Matsa parehas, mataba rin na apelido eh.
4: Doon yung katotong Reynald, agraya nga rin ang bilog is may edad yun ba katotong Reynald. Hindi matang karama, hindi magkita katotong Reynald, magkarama katao, karaita pila ka mga komento regarding naman man patusan na katotong Reynald, na karang lulong na katotong Reynald, kapang siguro may madagong pagdarang.
3: Ay, huwag magkikita ka sa'yo di, kung ano gitong matutuwi ka sitwasyon, kung ano gitong ginugatan katotong Jezreel, ita rekrega pagbuno, no, ko suspect sa rekrega biktima.
4: Katotong Reynald, again, naginating nga ako tanatong na buka ni ita statement, nung suspect na gawang matanin kita katotong Reynald sa tangkarang banga PNP, kung pwede ba natong mabuhan ka right side nung sabitang karang suspect, kapag nagpamalibad, anay mo katotong Reynald, nga magtao mataka na karang testamento katotong Reynald. So, posible nga pahilan nga katotong Reynald, it nasabitang karang murder, nung nasabitang karang suspect, kapag depende para katotong Reynald sa tangkarang piskalya, kung batunon nung nasabitang karang ipal nga kasong murder, aga disidido kita pika katotong Reynald, nung pamilya it biktima, nga mag-file apisar nga bukon man magayo kandar no sabitan nga suspect katodong nga Reynald. So do yon una man kapong karas atong nga banga PNP pero sabitan nga suspect ag ginapao mun man katodong Reynald pila ka mga dokumento man para man ipagkasaka ro kaso sa atong nga korte katodong nga Reynald. Samtang dugang na siguro katodong Reynald no nga balita man sa may banwa man ta nabas no mga initial katodong Reynald. Di na tabo katodong Reynald nga pagpanglabo mata. Ano ka sa may bayan kat barangay Habana sa banwa kat nabas. No kaya inara ka doon Reynald ita aga-aga no ra nga suspect ing kilala kay alias Robert no 43 anyos aga samtang remotang nga biktima kay si alias George mata ka doon Reynald no 45 anyos matag sang ka security guard ni ka doon Reynald sa initial ka nga impormasyon no nga nabuo na to magaling ka sa bank sa Nabas si PNP bandang alas 4:39 ka doon Reynald ita aga-aga kat hinabo no ito sabi tang suspect ro biktima sa likod pita ugo katodong Reynald apang paglingot no ito sabitan pagid karanga biktima ay umana na karanga gingabo man sana karanga dahi katodong Reynald no kusin sa initial nga impormasyon insigida nga nagresponde mata pero pila ka mga miyembro itong karanga bipat nakarasamay nasabitan nga barangay agong sin sanda man katodong Reynald nakadakop sa nasabitan karanga suspect katodong Reynald agagindaga sa karanga Nabas PNP aga makaron kay padayon katong Reynald durong investigasyon ni katong karanga Nabas PNP agud masairan dumotibo man sa nasabitan nga pagpanggabo katong Reynald nakara sa nasabitan kara nga lugar katong Reynald aguna makaron do suspect nakakustodi sa katong karanga Nabas PNP katong Reynald. Samtang dere matipo na itong report, magkasi itong area of responsibility sa pagsikar di bakarang mga municipal police station sa buhusang probinsya na kimatawai man, nagwawing pamatago, ma-insidente, aksidente, karespondian, atong karang mga otoridad. Para sa todo aksyon, ako man si katodong Gisrael Narbar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo, live, gana sa pananghalian, todo aksyon, may balita, may

0: ang bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo
1: Todo. Amuging si Amat sa report ni Katodong Jezreel Nermar, no, direkta sa Banga Municipal Police Station, no, sa Gimpatigayon. Ang follow-up, mga Katodo, sa rekra nga insidente nga naguntad sa barangay Tinapuay sa Banwa Karaita, Banga. Masubo-subo, no, nga insidente kay dead on the spot. Rodekra nga biktima ang nagapangidaron nakamakatodo ita 74 anyos ang hindi man gani magayo kana, no, nga pamilya. Rodekra gitro karaga suspect nga naaresto man it aton nga Banga PNP.
0: Kapag may balita, may aksyon,
1: kumestansya, no, pagwasa una ka sa inuman, no, mga katodo, ay hindi tayo masahiran kung amat rumpila ka baga posibli nga magkaginabo kapin pa, no, kung hilong nakatama, no, mga katodo, ay dapat ay kung makaroga senaryo, dapat antigo kita nga maga likaw-likaw mapaiwas na kita, no, agad nga makalikaw kita sa nanukra nga mga kontrobersiya, insidente, ang pwede taman makatodo nga ikapahamak, ita aton nga makikmahuran kapingid, no, sa mga kabarangayan nga sakop itaton nga probinsya ita Aklan.
0: Todo, aksyon!
1: Sorry ka makatodo, ha, ginaikotar naman itaton karanga Banga PNP, aro ray karanga pila ka mga dokumento, agod nga mapasakaan itag kaso, aro ray karanga suspitsado nga responsable karanga nagbuno patay sa nasambit nga

0: Pila ko kamusin tama naman, no? Siyang po sa itong kapag ililibas, itong kapag pangalagad, magkaroon ka lang hapon, doon pila ka mga balita, no? Gawa ta mga butwa ta matatar. Sa itong kapag ililibas, magkaroon ka lang utrad lao bantayan sa pila ka mga news and public affairs program, itradyo todo sa aklan. Man kita ang mga iliba, tinaga ka lang lao, sa kapareho ka lang oras, sa kapareho ka lang programa, aron programa nga todo action. Todo action. Partner naton sa technical science, si Katodong Rigi Aplasio. Ako naman yung Katodo, naging ka-action, makaroon kaga hapon, si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo, action. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
7: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ansa Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis DTX 500!
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na ito.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: todo, rungtanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong kamatag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay pwede tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Probiotic Coffee agung ginamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko.

0: Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
1: Nakikinig kasi sila sa radyo.
0: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
1: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
0: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
1: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: May powerful compound!
4: Ganagapanubok sa imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis!
5: TDX 500.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na?
6: Lalakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Central Panay College of Science and Technology Incorporated. A foundation of knowledge and wisdom offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami raw impact sa atong lawas.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagitpan West ng Masyaklan. Ako, mabuhay na kaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Yung nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.

0: sa pagretiro. Tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Sa puso, sabi ko nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: This is my radio. Hit after hit. I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo, for the best around.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami raw impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makatanong. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Kasi daw siya na Cheesemaker?
1: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat Patata
4: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, Aramis TDX 500.
7: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow.
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami from the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.

0: persona. Hindi naman ito oras upang talakayin ng anumang paksa na makakadistract lang sa ating Pangulo.
1: Kaya kapag dumating ang Pangulo sa LEL o Legislators Executive Lounge pero hindi pa natin agad nakakita sa plenary, huwag po tayong mag-alala, hindi po iyon delay, bahagi po iyon ng protocol at final timing.
0: Tama, mahigpit ang koordinasyon sa pagitan ng House, Senate, Office of the President at Security.
1: At habang hinihintay po natin ang... Habang hinihintay po natin ang pagdating ng Pangulo, ano, bukod sa mga senators and congressista, meron din po tayong other invited guests, Yusek, no? Mm-hmm.

0: bago tayo tumungo sa ating main program po, no, one last question. Bakit dapat tutukan ng bawat Pilipino ang SONA ngayong taon?
1: Dahil dito nila makikita at madidinig kung ano ba ang mga nangyari, naganap at nagawa na ng pamahalaan at ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. At dito rin nila makikita kung ano pa ang nais ng Pangulo mangyari sa mga susunod na taon, mga batas na gusto niya maipasa. So tutok lamang po tayo dahil dito natin malalaman saan patungo ang bansa natin.
0: Alright po, maraming salamat po, Yusek Claire. Mga kababayan, napag-usapan natin ng simpleng paghahanda, ang mga dapat pakaabangan at pati ang ilang SONA trivia. Manatiling nakatutok dahil sa loob lang ng ilang sandali ay matutunghayan na natin ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Muli po ako si Gabby Baniged mula sa Radio Television Malacanang.
1: At ako naman po si PCO Undersecretary Claire Castro. Maraming salamat.
2: Exacto alas 4, makaroon niya hapon, i-deliver ni President Ferdinand Marcos Jr. doon ang ikalimang State of the Nation Address saan nga pagpungko bilang presidente ko aton nga nasyong Pilipinas. So sa makaroon, no, aton nga mga kongresista, senador, and mga mayors and other government agencies, heads, and the secretaries and the secretaries ay unagon sa aton nga batasang pambansa, no, para hugatodong oras sa pag-abot kong presidente, no, para mag-opisa ngonrong joint session kung aton nga Senado ato yung Kongreso para man maumpisahan rong sona ni President Ferdinand Marcos Jr. Dahil ang anang ikalima nga State of the Nation Address. So, rong aton nga mga pumuguyo nag-expectar it balita or kung ano man nga mga announcement and magiging may impact no nga mensahe ni President Bongbong Marcos Jr. with regards sa mga issues nga nagakaganabo iya sa aton nga nasyon Pilipinas. Well, syempre gina-expect rong pag report kung mga presenting sitwasyon like rong impeachment most probably no kung makaibahan saan ang magiging mensahe itong ongoing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dong flood control controversies nga nagaputos it corruption sa aton nga gobyerno and at the same time dong mga iba pa nga mga pressing issues nga nagaganog no sa pang-ginobyerno administrasyong Marcos. Maabo nga mga gina-expectar dong ako niya mga pumuguyo nga mabatian no sa State of the Nation Address ni Pangungong Bongbong Marcos. And may mga information, actually do mga minority bloc no nga ginapangunahan abi ni minority floor leader Senator Alan Peter Cayetano so nagpaabot ko anang pagpamalibad nga hindi imo personally mag-attend mismo ito sa batasang pambansa para magiging samdilog sa mga audience ito abi sa igapatigayon o iga-deliver nga sona ni Pangulong Bongbong Marcos, also Senator Loren Legarda, Senator Robin Padilla, and dog iba nga mga minority sa as senators no. But nakita nato ang kagina sa lugar sa venue no. Sa ato niya nakita niya mga videos ito si Senator Amy Marcos. And si ano Senator Bongo no parang ito imaw man sa kainabi pagbukas ko andang regular session it Senado so present igdorong iba nga mga minority black senators no parang kay nagpa-deliver man ko anang a state of the senators address parang deliver din ng kanyang ng kanyang address rong Senate President another than Senator Win Gatchalian eh nasa pagbukas kung anda nga session it aton niya Senado no so si a while ago may mga ready kun man dong presidente no sa anang office kagina with the first lady and other cabinet secretaries no nga imaw man rong mag-escort pasuod sa plenary hall. Itaton niya batasang pambansa. So, as of now, rung mga iba nga mga presente sa batasang pambansa, of course, nila may mga invitation ng mga tanan niya mga mayors, no? Kay ang pagkasayod si Mayor Jory Sucro sa post na last day nga nakabato ni mo invitation nga one of the invitees sa randayang arang State of the Nation Address. So, syempre, gina-expectar nga ito imaw. And si Governor, si Governor Joanne Miraflores, si Congressman, Second District Congressman Florencio Miraflores, and the Second District Congressman Jesus Jess Marquez, no? Kay gina-expectar nga ito man presente sa rundayang nga rin kapatigayan niya State of the Nation Address ni Pangulo nga Bongbong Marcos. So at exactly 4 o'clock, no, it's already 3:54 in the afternoon. So may pilang minuto silang langgit. And actually may formation yun po yung mag-start yung gidman siguro rong mag-start yung gidman. Partner, pakitimbring ako kung nag-ano nga, hindi ko mapatira audio. Mag-start yung gidman itong ano, itong for anak. Inaangon, napasawod yun itong as a first lady. Si first lady, ano? Si first lady, emoto kaina, no? Partner, itong nagsawod sa plenaryo. Sa abatasang pamansa, I mean. So, gina-expectar nga mga pilaon lang gid kami noto and masawod man si Pangulo nga Bongbong Marcos sa batasang pamansa para formal gon na mag-umpisa rong joint session kung aton niya Senado at kung aton niya Kongreso para makampisa man rong pag-deliver kung anang ikalima nga State of the Nation address, no? So, rung mga pumuhuyo, no? I don't know kung ano yung magiro anak kara nga magiging parte kung mga balita nga anang igabalita man katon kay pag nag-report abi mo ra kung baga do mga accomplishments pro mga inubrahan na for the whole year of 2025, no? 2025 to 2026 as of July 2026. Ano rong mga accomplishments yung ginobra, programa, mga ongoing mga proyekto, no? At administration. Inaunawat kita na to si Department of Finance Secretary Ralph Precto and of course si Governor, si Batangas Governor, anong distrito gani si ano nga ra, si Governor Vilma Santos Recto, no, nakit-anta sa camera. Oh, kay naka-focus ka daw. Naka-focus ka daw ang camera. All right? So
3: nakikipagsabwatan upang
2: yan sa mga nagapamantok aton sa TV and through sa Facebook.
3: Diyan naman kayo.
2: So maangan-angan, maanugon, ma-start your game.
3: Ano sa mga anak natin na magmamana sa mga utang?
2: Rong, ano, rong, ulat ng Pangulo sa bansa. Yan, ulat ng Pangulo sa bansa. So, tingnan natin, no, tanawunta kung ano rong, i-report, no, it aton nga presidente sa ana nga ray i-deliver nga State of the Nation address, no,
3: matapang,
2: sa aton nga mga monitoring galing, abi, no, like sipag, sa Metro Manila
3: matibay,
2: may mga grupo man nga nag iwat ko andang ral. Actually iya gani sa ano, no, iya sa Banwa Itakalibo kaina mga alas 2 yata yung grupo ni Mr. Kim Sintugna, di ba Malakaya, and then the other, ano pa gano'n ito, pang mga grupo.
3: Mga kababayan.
2: Malakaya,
3: tayo,
2: Panguma, ito. No?
3: Tayo.
2: And then doong Bayan Aklan sa pagpanguna ni Mr. Kim Sintugna ay nagkapatigay ng kain ako andang rally, no? Nasa may crossing Mabini, crossing Osmania and the Cardinal C, no? So, nakitang tarong pag-uwagon kung presidente ni PBBM sa anang opisina. And, actually, anang honored guard na sa likod. Na nag-surge, pero magayon ang distansya. Yung mga isa ka, no? Panikangon sa carpet. Diretso sa

0: kung ato niya kongreso para tawalitagan yung ulat sa bayan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, kamatian ta kung ano roana kara nga i-report, no? Para may tamdan man rong tao, no? Kay may mga issues nga ginahugat man it mga pumuyo nga ana nga i-mention sana nga ipatigayon na State of the Nation Address. Kay bukod man siguro itlipod sa mga pumuyo na nagkakanabo sa akong gobyerno today.
1: Ladies and gentlemen, now, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.

Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na pangulo, sa pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalaan. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan,
nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo,
Nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2,500,000 pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8,000,000 pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12,000,000 Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2,000,000 magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Chauffeur, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga chauffeur ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito,
Mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Alimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng Roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon ng mataas na presyo ng pretoryo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik-tanaw, kaya ko kayong harapin. At sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksik at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa.

milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.5 milyon pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayaran buwis tulad ng income tax, estate at donor tax at value-added tax. Kasama na rin diyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agaran tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao,
15 hubs, 76 spokes, and 919 last mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure.

Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first-ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na, at yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon
ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titikay natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Chaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng ligtas Pinoy centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng offland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangungunan ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis na mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa natin ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa, tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor
ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng niyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno. At layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng niyog sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng niyog hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita, halimbawa rito ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito ang mga alagang hayop, palaisdaan, ang gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba apo na ang tumanggap. Gayon din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito,
Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagan siguro na dito sa 2028 para sa halos 30 milyong kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso ng nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro, at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resume for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay,
hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling Kuryente Act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. To prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang polisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagang oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance.
Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa impormal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang impormal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa nating bagong Pilipinas Service Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok.
Halimbawa, sa programang Super Eskola at ang programa Eng Supernur, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high, maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving, pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magnegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa ng TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Filipinovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan.
magkakasama tayong lahat sa misyong ito. Ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.25 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana, at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko nung nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.25 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito.
Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa yakap upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang makakahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 buwan ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer. Mahigit 500 ay para sa alta presyon. Mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng pangapresyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng cancer at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagang tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5, sa kanilang pagpapagamot gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-gov app. Dalawa na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Sa mahigit 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating e-gov app,
ganong karaming Pilipino kasama ang kanilang pamilya ang madali nang maabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahang MAIP. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa nating inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din Valor Clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para sa makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa. Kasabay nito, ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin. Mula noon na magsimula tayo, mahigit dumoble ang kumukuha ng medical scholarship kapalit ng obligasyon na maglilingkod sa mga pampublikang ospital sila balang araw. Sa kanilang pinamamalas na serbisyo publiko, ang ating mga doctors to the barrios ay nagsisilbing huwaran sa ating mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na doktor. As we have witnessed and proven during this difficult period, our strong foreign relations have earned us incalculable dividends. The Philippines is once again a full member of the community of nations. Our vigilant trade facilitation efforts have resulted in integrating our country into the international free trade network that is the widest and most active one that we have ever had in our history. It has yielded transformative economic agreements such as the Regional Comprehensive Economic Partnership. And now we are set to seal yet another promising comprehensive economic partnership agreement, this time with the United Arab Emirates. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strengths, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio. On this principle, we have maintained our competitiveness in supplying critical components to top technology companies in the world. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products, such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new and valuable ones like enoki mushrooms. Foreign investments continue to pour in because of our beneficial policies, especially those promoting ease of doing business and accelerating digital transformation that curb red tape and corruption. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our Filipinos. Our productive ecozones lay down the fertile groundwork that brings these investments into actual fruition, posting consistent growth rates over the past 3 years. Extending beyond Metro Manila, from Luzon to Mindanao, promising new areas have been recently proclaimed, such as in Dumaguete and Misamis Oriental. And soon, we will also present a strong case for Palawan and for the halal industry. We continue to strive
We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong U.S.-led Pax Silica Initiative, the Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which we share not only mutual proximity, but affinity. During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events. The ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System will guarantee emergency rice supply in case of shortage in our domestic production. The ASEAN Digital Economy Framework, led by the Philippines, will harmonize digital rules and enable cross-border digital transaction. It will accelerate the growth of our local tech sector, enable fintech and digital banking solutions, and support financial inclusion, especially for small enterprises. Likewise, the Framework Agreement on Petroleum Security for the Joint Stockpiling of Energy Assets in the region has been ratified. And now that our Luzon, Visayas, and Mindanao grids are fully connected, we are in a better position to connect with our neighbors to help realize the ASEAN power grid. Moved by our stark realizations, ASEAN must further strengthen the bonds of our regional cooperation, building on our sense of affiliation and the heightened instinct for mutual assistance. This is Bayanihan for the international community and for this part of the world. And more significantly, we in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. A long but worthwhile 15 years since its signing, we are now ready to formalize a historic completion of the government's peace pact with the CBA.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's ambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

0: protektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
4: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
7: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang... Nakakaginawa, Kuya Boy.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, san may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
4: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.

0: kulay dilaw na karton.
1: Ugaliin din
0: ang pakikinig ng programa
1: Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagal ang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
3: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
3: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy! Kuya Boy!

mapapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating mga Facebook account Rise Brand. Saan man daw kumukay ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan. Sa ating po naman pala, doon na hati dyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, sa ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo.

0: Tawag po muli sa ating mga numero 0969-226-9623 yung ating mga numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyo tawag at dito po naman sa ating palatutunan mga kaibigan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Good afternoon po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Hi, si Kwan po ito, si Bobby po ito. May tatanong lang po, na-stroke po ako, Kuya Boy. Pwede po ba ako sa ano? Sa heart specialist?
0: Pwedeng pwede po. Ano pong pangalan po ninyo?
1: Bobby po.
0: Bobby, okay po. Taga saan po si Bobby?
1: Taga Pangasinan po.
0: Pangasinan. Ilang taon na po kayo?
1: 54 po.
0: 54, okay po. At kayo po'y na-stroke?
1: Opo, mild stroke po ako.
0: Na mild stroke po kayo. Kailan po yun?
1: Last March 2024 po.
0: Opo, tapos napakinggan niyo po yung ating programa.
1: Ay, palagi po. Mula po noong pa, nakalib po ako sa trabaho ko. At hanggang ngayon, nakatutok po ako sa iyong programa po.
0: Apo, napapakinggan niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee.
1: Yes po.
0: Kaya po, kayo po yung nagde-decide ngayon na magsimulang uminom ng ating rice coffee, tama?
1: Opo.
0: Apo, yung tanong niyo po sa akin kung pwede po sa inyo at makakatulong po sa inyo, kung makakatulong po sa inyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, malaki po yung maitutulong po ninyo nito sa inyo po namang recovery. Kasi sabi nga natin, nutrition po yung ibinibigay po ng ating rice coffee. At nutrition po yung kailangan po natin para po makarecover po tayo. Dahil dyan po sa inyo po namang problema sa kalusugan. At ito po yung iinumin po natin habang kayo po yung umiinom din ng gamot po ninyo galing po sa doktor. Kung ano po yung gamot na ibinilin po sa inyo at inireseta po sa inyo ng doktor, kung ano po yung advice po sa inyo, ituloy nyo lang po yon habang umiinom po kayo ng ating rice coffee.
1: Opo. Pati nanay ko po, gusto rin niya uminom po ng rice coffee.
0: Dapat po. Ito po ay para po sa buong pamilya. Dalawang taong gulang pataas pwede na pong uminom ng ating po namang rice coffee. Kaya po ay mas mainam po kung ito po ay sisimula na po natin yung pag-iinom po nito. Nakukuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee. Kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin. Ibig sabihin, dapat po araw-araw, huwag po natin puputulin dahil yun po yung makakatulong po sa atin. Kasi may proseso po ito. Hindi po kasi ito instant o hindi po ito magic na pag-inom mo ngayon, balik ka na kaagad dun sa dating katawan o kaya dating lakas. Hindi po yun ganun. May proseso po ito. Unti-unti po ito dahil lalong-lalo na medyo matagal na at malala na yung ating problema na stroke na nga po tayo. So kailangan po na ituloy-tuloy po natin. Kasi dun po sa tuloy-tuloy na pag-iinom araw-araw ng ating rice coffee, unti-unti po nililinis po nito yung ating po namang katawan at pinupunan yung kakulangan ng nutrisyon sa ating po namang kalusugan na siya pong naging sanhi ng iba't ibang uri ng karamdaman po natin. So, kailangan po tuloy-tuloy, araw-araw po yung pag-iinom po nito.
1: Ay, opo.
0: Okay po?
1: Opo. Kuya Boy, may tanong pa po ng...
0: Go ahead po.
1: May tanong pa po dito.
0: Ubusin po natin yung tanong.
1: Yung tukol po sa sabon po. Sabon.
0: Ah, sabon.
1: Yung era soap. Opo.
0: Ay, yung pong ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yung po yun. Tandaan po natin yon, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yun po yung ating sabon. Available din po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan dyan po sa inyong lugar. Saan po kayo sa Pangasinan?
1: Sa Burgos po.
0: Okay, dyan po sa Pangasinan, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Ito po yung mga lugar ha, babanggitin ko po at sasabihin niyo po sa akin kung saan po kayo malapit. Alamino City, Aguilar, Alcala, Binalonan, Bayambang, Binmalay, Calasiao, Dagupan City, Lingayen, Napandan, Mangaldan, Manawag, Malasiki, Natividad, Orbistondo, Sual, San Fabian, San Carlos City, Santa Barbara, San Quintin, Urdaneta, Urdaneta City, or Bistondo, Bilyasi. Saan po kayo malapit?
1: Sa ano po? Alaminos po.
0: Alaminos, opo. Doon po kayo mas malapit. Sa Alaminos po, halos po lahat ng butika sa Alaminos at Alaminos City, meron po ng ating Rice Coffee, LA Drug Store, Nepo, LA Pharmacy, Palamis, Abril Pharmacy, MAB Drug Store, Carmi Floor Drug Store, Imelda Arquero, Jens Pharmacy, Damas Pharmacy, Lucky Ace Drug Store, Ofrancia Drug Store, 3M's Pharmacy, Island Med Pharmacy, LND Pharmacy. Sa Alaminos City, AND Drug Store, PH Med Drug Store, 3M's Generic Pharmacy, Sparks Pharmacy, Tambal Pharmacy, LNA Pharmacy, and JG Pharmacy. Lahat po yan sa Alaminos City, Alaminos, Pangasinan.
1: Opo, kuya boy.
0: So halos po lahat ng butika, ano po, pwede kayong makabili ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at yung ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Okay po.
0: Okay po. Alam niyo na po ba yung itsura ng ating po namang Rice Coffee?
1: Opo.
0: Nakakita na po kayo noon.
1: Bali po, nakapabili na kami ng isang box na noon, Kuya Boy. Hindi
0: good.
1: Na nasundan.
0: Hindi na nasundan. So, kailangan po talaga tuloy-tuloy. Yung po yung kulay gintong dilaw na karton at ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E, kasi hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Hindi po ito bigas, kaya po yung spelling po nito, R-I-S-E. Okay po, dyan po sa karton. Opo. Makikita niyo po yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan at may sikat ng araw sa taas. Yun naman pong ating sabon, naka-pack po yun, nasa packaging po yun ng parang plastic na makapal na kulay white. Tapos yung letra po noon, yung ay nasa kulay orange. Okay po?
1: Okay po. Thank you, Kuya Boy.
0: Sige po. At aasahan ko po yung tawag po ninyong muli sa akin kapag kayo po yung nakainom na ng ating rice coffee at tuloy-tuloy na po ito sa pag-iinom po ninyo, lalo na pag meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan at doon po sa paggamit po ng ating sabon, balitaan niyo po ako.
1: Okay po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat. Wala na po ba kayong ibang katanungan? Ubusin natin yung tanong po ninyo.
1: Wala na po, Kuya Boy.
0: Sige po. Maraming salamat. Aasahan ko na lang po yung tawag po ninyong muli sa akin. Maraming salamat. God bless po. Mag-iingat po kayo. Okay. Mabuhay po kayo. Po, salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Sige po. Bye-bye po.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Sa ating mga kwentuhan, kalusugan pa rin. Zero 9623 yung ating po namang numero na pwedeng po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan. Kung may mga katanungan po kayong nais ninyong ibahagi po naman dito po naman sa ating programa.

Tawag po muli sa ating mga paladudunan mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating paladudunan.

0: Tawag po ninyo ang inyong po namang mga katanungan sa ating po namang programa 0969-226-9623. Dito po sa ating paladudunan mga kaibigan, kung meron po kayo na nais po namang maibahagi po namang kwento at tanong dito po naman sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun na maibahagi po natin lahat ng mga kwento po natin sa ating po namang palatuntunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ako po si Briselda, sir. Briselda Castillo Gumaro from Kabatuan, Isabela, sir.
0: Kabaklan,
1: Kabatuan, sir. Kabatuan, Isabela, sir.
0: Kabatuan,
1: Isabela, sir.
0: Okay.
1: Nakikinig kasi ako ng kwan kanina sa radyo, off naman na yung kwan, yung type mo kanina.
0: Opo. Ilang taon na po kayo, Nanay Briselda?
1: 51, sir.
0: 51. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Yun nga, sana tatanong ko kanina, sir, kung saan bibili ng ganon. Parang gusto kong uminom.
0: Ng ating rice coffee?
1: Oo, sir.
0: Meron po ba kayong iniinang karamdaman ngayon, Nanay Briselda?
1: Marami, sir. Kwan, gusto ko sanang ibahin yung kape ko. Itanong ko sana, sir, kung saan bibili ng ganyan yung rice coffee. Na, rice coffee?
0: Opo, rice coffee po, Nanay.
1: Meron ba dito sa Kabatuan, sir?
0: Meron po. Meron po dyan sa Reyes Perpetual Health Drugstore. Meron din.
1: Ay, doon.
0: Meron din po sa Grimcore Drugstore. Meron po sa Arzen Pharmacy. Meron din po sa Solas Drugstore and Medicab Drugstore. Lahat po yan sa Kabatuan. At,
1: thank you, sir.
0: Opo. Yan po yung ating produkto. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa nga, sir. Yung pa, sana tatanong ko kanina, nagkatot naman na yung
0: yes,
1: ano nyo.
0: Opo. Ang itsura po ng ating rice coffee, para hindi po kayo magkamali, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Nanay, R-I-S-E. Okay?
1: Oo, sir.
0: Kasi
1: sir.
0: Hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Okay po?
1: Sige, sir.
0: Diyan po sa karton na yan, Nanay, na kulay gintong dilaw na karton, na ang spelling po, R-I-S-E. Yan po ang pangalan pong kumpleto is Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Diyan po sa karton na yan, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, pero hindi po 'yan hotdog, buamera po 'yan. Tapos may sikat, tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung hahanapin po ninyo para hindi po tayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo, Nanay.
1: Ay, sige, sir.
0: Meron po yung 10 sachet na laman sa loob. Yan po yung iinumin po natin araw-araw, 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw yung pinaka the best. At dapat po tuloy-tuloy, araw-araw po dapat nating iniinom 'yon.
1: Magaling akong magkape, sir.
0: Ayun nga po.
1: Kung sana yun.
0: Kung magaling po kayong magkape, dapat ang pinipili po ninyong iniinom na kape ay yung healthy coffee, which is yun po yung ating rice coffee. Kasi po, sir, ito po ay, kumbaga, binubuo po ng 15 herbal na sangkap na tinatawag po nating perfect combination ng mga herbal. Kaya nga po, napapakinggan po ninyo yung napakarami po mga kababayan po natin na natutulungan na po ng ating rice coffee. Basta, araw-araw lang po yung pag-iinom po nito. Kasi hindi po ito magic. Sir. Hindi po ito magic. Hindi po ito instant na kapag uminom ka ngayon, okay ka na kaagad. Balik ka na sa dati. Balik ka na sa kabataan mo. Hindi po yun ganun. Kailangan po may proseso. Sir. Dapat po tuloy-tuloy at araw-araw. At doon po natin makukuha yung kagalingan ng ating rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin.
1: Try ko nga, sir, bibili sa Grimcore.
0: Opo, wag niyo pong itry. Hanapin po ninyo. Wag po nating itry na uminom. Dapat gawin po natin. Simulan natin yung pag-iinom. Sir. Araw-arawin po natin, Nanay.
1: Sige, sir.
0: Okay po.
1: Thank you, sir.
0: Sige po. Tapos balitaan niyo po ako, Nanay, kung ano man ang katanungan po ninyo, kung ano man po yung maramdaman po ninyo sa pag-iinom ng ating rice coffee, feel free na tumawag po sa ating programa. Kahit kumbaga ano pa po yung ano po ninyo, katanungan po ninyo tungkol po sa ating produkto, pwede kayong tumawag sa akin parehong oras at para po naman ay masagot po natin kung ano man po yung mga katanungan po ninyo, Nanay.
1: Sige, sir.
0: Oh, basta sige. Tama 'yun. Tama 'yung produkto na bibili.
1: Ako, sir.
0: Tama 'yung produkto na bibilin po ninyo. Tapos palagi po kayong makinig sa ating programa nang sa gayon eh marinig po ninyo 'yung mga testimonya, mga katanungan din ng iba nating mga kababayan.
1: Makinig to ulit ako sa Sabado, sir.
0: Araw-araw po may programa tayo, Nanay.
1: Ay, araw-araw?
0: Yes, araw-araw po 'yun.
1: Sa IFM Kawayan, sir?
0: Yes po. Kung saan po kayo nakinig kanina, doon po, araw-araw po nating maririnig yung ating programa.
1: Ay, sige, sir.
0: Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, Nanay. God bless po sa inyo.
1: God bless, sir. Thank you.
0: Salamat po. Asahan ko po, Nanay, yung tawag po ninyong muli, ah.
1: Tawag ka kulit, sir, sa Sabado.
0: Apo. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo lagi. Salamat po.
1: Thank you, sir.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye, sir.
0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan kalusugan pa rin.

0: 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating balado dunan. Tawag lang po. Ang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating programa. Tawag nyo lang po yan. 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Linda ng Quezon.
0: Ano po pangalan?
1: Linda.
0: Linda. Tama? Quezon. Linda, Quezon. Quezon Province? Tama po?
1: Apo.
0: Saan po sa Quezon Province?
1: Mulanay.
0: Mulanay, Quezon. Okay po. Nanay Linda, ilang taon na po kayo?
1: 55.
0: Umiinom na po ng rice coffee?
1: Mahigit pa isang taon.
0: Mahigit isang taon na. Balitaan nyo naman po kami. Kwentuhan nyo naman po kami. Ano po yung naitulong na sa inyo? O kaya ano po muna yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Marami akong nararamdaman. Una na, may sakit ako sa puso. Lumalaki daw ang puso ko.
0: Lumalaki daw yung puso po ninyo.
1: Tapos masakit lagi ang ulo ko, itmura, marami. Basta may mga bukol-bukol.
0: Tapos nung kayo po, opo.
1: Ayun, wala na akong nararamdaman. Okay na.
0: Okay na kayo ngayon. Simula noon nanay na... nakita po ninyo, okay, narinig po ninyo yung ating programa. Agad po ninyo itong hinanap, bumili?
1: Oo, agad-agad. Agad, marami naman dito yan.
0: Marami naman, apo. Hindi po nauubusan dyan sa inyo?
1: Hindi katulad nung una.
0: Oo. Nauubusan. So ngayon, nanay, tuloy-tuloy pa rin po ba kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee? Magpasa hanggang ngayon?
1: Tuloy-tuloy, yan talaga ang aking katina.
0: Salamat po sa inyo. At ano po yung, bukod po doon sa wala na kayong nararamdaman ngayon, wala na kayong iniindang karamdaman ngayon, ano yung mga ano, sa mga unang araw na pag-iinom nyo po ng ating rice coffee, ano po yung nakita nyong nagbago?
1: Ang unang nagbago na yung paniligid ng dito, nasabi ng doktor, ako ay may sakit. Yung may bara po.
0: Tapos nung uminom kayo ng ating rice coffee,
1: pero no, nakatatlong box ako ng cart noon, nawala yun. Tapos, yung sitmura ako, lagi masakit. Masakit ang ulo. Yun, tuluyan ng agad-agad ay nawala.
0: Kaya po tuloy-tuloy na kayong umiinom ng rice coffee?
1: Oo,
0: araw-araw. Araw-araw na. Oo. Kumusta yung tulog ninyo, nanay?
1: Okay naman, hindi katulad nung una na minsan alas 10 ako natutulog. Pero ngayon, alas
0: 9, tulog na ako. Okay, tama. Opo. At yung pagbabawas po ninyo, kumusta naman?
1: Araw-araw, pag minsan
0: dalawang beses maghapon. Sa hapon, opo, sa buong maghapon. Opo. Nanay, bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay?
1: Sinabihan ko na yung mga anak ko sa Maynila, sa Laguna, Cavite. Ay, umiinom na sila.
0: Tama. Kasi nakakatulong po sa atin. Tama po. Nanay, ano po yung masasabing po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig po sa ating programa, yung mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao, kasi napapakinggan po tayo sa buong Pilipinas, sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas, napapakinggan po tayo. Nanay, ano po yung masasabi po ninyo dun sa mga katulad po ninyong nanay na kaedadan po ninyo na marami din pong iniindang karamdaman at hindi pa po nainom ng ating rice coffee? Ano po masasabi niyo po sa kanila? Nakikinig po sila ngayon sa inyo, nanay. Go ahead.
1: Sa mga hindi pa umiinom ng rice coffee, lalo na sa mga senior, sana umiinom kayo, talagang magaling sa katawan. Maraming matatanggal na nararamdaman din.
0: Thank you very much po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. Nanay Linda ng Mulanay, Quezon. Maraming salamat po at lagi po kayong mag-iingat. Salamat po sa inyo, nanay. Thank you very much po. Maraming salamat po, Nanay Linda. Bye-bye. Yan po si Nanay Linda ng Mulanay, Quezon. umiinom na po ng ating rice coffee. Anyway, mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At syempre pa, mga kaibigan, hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa buong Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdaman, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahirap, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
3: Sorry, magsama po. Dati pong taga Cavite. Saan po? Nasa negosyo
4: si Lintang Kapater? Po ito ng
5: Infanta Quezon. Si Alvin
4: ng Barangay Santa Cruz.
5: Kasi yung nasampan po. Kaya inaayat lahat ng mga tumingin at kayo. At itmang nyo ang rice cookie. Ang sabi ko sa kanila, pwede nila sila ng rice cookie kasi maganda sa pagkaroon na.
6: Sana po, mag-try po sila ng umuinom ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
7: Para kung mga kasangkayan o mga kilala o mga kasikawaray, mag-try na ito para magpadayo na ninyo ka upahin ninyo panlawas. O sa mga kaubanan ako dyan sa Bisaya country, dito sa train na mo, suwain na ninyo pag inamog rice coffee mix para sa inyong mga mayong panglawas. Yung mayong panglawas.
8: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory at naging normal na. Kaya kung sino man kayong lahat nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para maranasan din ninyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
2: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Ang kakatiwalaan at ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon. R-I-S-E. Huwag mong susubukan. Simulang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best, we the best music.
0: Radyo Todo, Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan!

0: Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
1: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
2: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
2: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
3: Opo, tapos?
2: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow!
2: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian nato, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at nibuswang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay udyo tayo yun mara akong pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw pada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo, it more power biotic coffee, agung dinami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin B3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung vitamin B3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-l yan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako di vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500 Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming a frozen food products. Patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Bimiran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
5: Ang radyo na kaibigan mo.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Go! This is my radio.
3: I love this station.
4: They're always on.
0: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay pwede tayo yun wala akong pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw pag-agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo, it more power biotic coffee, agung dinami rin nyo nga.

0: Rice Coffee.
1: Ako po si Elvira sa Biliran. Si dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng rice coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang rice coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo.
1: Rádio Todo. Rádio Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Rádio Todo, ang radio na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Rádio Todo.
1: You're listening to 88.5 Rádio Todo.

0: busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rádio Todo. Rádio Todo. Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Rádio Todo, ang radio na kaibigan mo.

Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo. 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:11 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador,

0: Bata pa lang ako, napapakita na kita sa radyo. Servisyong totoo, trabaho, walang
1: Luzon, Visayas, Mindanao.
0: Maririnig mo sa kanya mga balitang
1: Banwat, Calibo, Probinsya, Taklan, Kabilugan, nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po.
0: Lalo na kung may mga
1: Nagapagayagon programang Todo Birada makaron sa edisyon adlaw kita nga Martes petsa 28 kabugan kara ita Hulyo dagong 2026 abaw nagahabil-habil lang na tatlong adlaw ay hinaga 29 magkason nga adlaw 30 sa Biyernes 31 Sabado Agosto 1 na po kadasig ko aton nga panyempo no kadasig dingdong ko mga inadlaw inoras di Domingo ag kama naman binugan ay ugaling doyon dong kamatuuran Nagapaabot anay kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karang mga linibo-libo nga mga suki. Linibo-libo nga mga tagpagamati, ag linibo-libo nga mga supporters, followers, it Radyo Todo 88.5 FM or kung programang Todo Birada. Kunyang itiya sa Banwat Calibo, Probinsya Taklan. Kunyamang it sa Islat Panay, Western Visayas. Kunyamang it sa Luzon ag sa Mindanao. Kundi pati man sa aton nga mga kaigmanguran abroad around the world. Nga nagapamati ag nagatutok kun makaron sa aton karanga programa. Kamusta ro aton nga mga negosyante? Una sa temporary public market ay ro ginabantayan naton makaron rong hugag it karning baboy ag karning buhi ay bangod nga ni ko pag umpisa dagon kahapon kung ging patuman nga close border iya sa probinsya Itaklan uwagon it may makagawa ag maskapin nga uwagon it may nagasugod nga mga baboy nga buhi o kon karne alin sa iba nga mga probinsya alin sa iba nga mga lugar mga katuto ro nagahugag makaron iya sa 17 ka mga munisipalidad hayrong backyard o kon pigiri nga iya matagid sa sugod kuaton kara nga probinsya Taklan as far as Calibo is concerned base sa inventory ay sa posente pataro amon iya nga baboy according sa aton nga municipal agriculturist office no pinaagi kay Mr. Oriel Laspiña hindi na aton doon niya pag-aistoryahan basta't ginakamusta ko anay o aton niya mga pinalangga nga mga suki pinalangga nga mga tagpagamati ha ina sa may temporary public market ina sa may San Lorenzo Drive ag kama naman iya sa may Tuting Reyes ha paagtot ang poy palibot iya sa likod sa bagong tindahan aga siyempre sa mga taga Calibo Shopping Center ginatamyaw kuman ita maayad-ayad gid niya agahon ro mga taga Sila Serna ha from Purok 1 to Purok 13 ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon ro mga taga Uyotorong ro mga taga Calye Rizal Ixtaca ro mga taga M. La Serna kamanamando mga taga Dima Agma, crossing Bangan, New Washington Capital Area, ro mga taga Kalatuchi, ro mga taga Tuting Reyes Agma Bini, ro mga taga crossing Buswang, ro mga taga Bless, agro mga taga Santo Niño Village, ha, kinatamyaw kogid ita maayad-ayad gid niya agahon. Ro mga taga General Luna, ro mga taga Pastrana, agkamanaman, haro mga taga Rojas Avenue, agro mga taga Dr. Gonzales Street, mga taga Regalado Street, agkamanaman, rong mga taga Archbishop Reyes Street, agro mga taga Martelino Street, kinatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Welcome, welcome, welcome, welcome sa aton karang pagpangalagat. Sa mga mabilonhon, ha? Ay ginapatamyaw gid kamo permini kagawad inday. Nakabay pa nga una kuno kamo sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan, ag okay nga okay nga okay pa kamo sa all right. Sa mga taga sityo baybay, ag sa mga taga sityo Pudlon, ha, ina sa pamilya Magno, kay nung nono ag kay nang pini, ha, samtang nagakapi-kapi ag nagamonitor sa aton karanga programa. Sa mga taga Tabok, sa mga taga Takas, sa mga taga Altamar, sa mga taga Pangpang Village ag kamanaman, sa mga taga Sintro Proper, aga siyempre una kay Mr. Hel Regalado, ha, good morning. Aga kamanaman kay nang nini Amalia de la Cruz Ubiaga, kay nung muli una sa Amalia Store ag sa MGM Gas Station, ha, nga nagamonitor man makaroon sa aton karaga pagpakalagat. Sa mga taga Barangay Tambak, New Washington, sa mga taga Mabilo, New Washington, aba, hay matcha birthday ako akong ihado makaron.
0: Ako napapakita na kita sa radyo, sir.
1: Oh, butanan.
0: Walang personal mamatawan.
1: Mabuot nga unga nga bunso.
0: Dinig mo sa kanya mga bali.
1: Ni paring Michael Ferrer.
0: Ay, nandiyan siya.
1: Naga birthday today. Anang ikatlong dagon nga kaadlawan makaron. Sa uman, happy happy birthday, ha.
0: Lalo na kung may mga
1: aga siyempre good morning man sa mga taga Barangay Briones, especially sa Briones Housing, sa mga taga Barangay Kaano, sa mga taga Barangay Naluok, ha, una man sa Naluok Housing ay nagasigabong man kita. Aga siyempre good morning man sa mga taga Puok, sa mga taga Andagaw, aga kamanaman, no, sa mga taga Barangay Poblasyon Kalibo, ag sa mga taga Barangay Mubo, ha, una kay kumparing Junior Torre, ag sa mga taga Barangay Istansya, ha, una kay kagawad Junjun Fernandez and family, ag kay kumari, ha, ginatamyaw kogid ita maayad-ayad gid niya agahon. Una man sa grupong Tatak Militar, Tatak Milgar, kay Coach Militar nagapamati man. Ag siyempre nagapamati man, nagasigabong man kita kanday Kapitan Daisy Andrade.